0: Tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mo na rason, Sir JP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og may TC?
0: Mm.
1: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa ato mga selula og tissues apil na ang ato mga auditory senses.
0: Mm.
1: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi. Musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
4: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Tibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
0: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parties sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct, Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Gusto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Akana.
1: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
0: Mao jud dok.
1: Kay naa good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol maday na.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
0: Wala gi. Sa to pa doc kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gi gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Kining tulo manon. Hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
0: bitaw
1: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
0: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, wala bugka ga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan Sir JP ato jung katuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pud ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sayo.
0: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og Mighty C. Aron mataas imong antioxidant.
1: Usara ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
1: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa yung bata o mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir GP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan ngang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir GP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kape na aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot to na niya gasto, Sir GP. Muna ang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap siya,
0: Sir GP.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon o prutas o utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw po, magbugnoa na yung atong free radicals o antioxidants, wala po kagainom o mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o Mighty C, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kaginom o DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
8: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nilang ligo, Sir GP, ilad yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butan.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
1: Yes. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Inom ka og Extend Food Supplement.
0: Ay, perfect.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
0: gusto.
1: Isip usa ka Pinoy, lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Kida nga akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabakagabuti ka.
0: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang bangkas mga pobre.
1: Maujud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
0: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Doc Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
0: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
1: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mao na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
0: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
11: Ako si Jaime Ilusorio, nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
14: Milagros, orong. Taga-turnor ako, sir.
15: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pagginom, pagdumar sa D3 bike, DTX 500?
14: Oh, pwede. Kung ibati, sir, agi sa akong kiyan, ay dugay na kung ipamati, muraglain ka ayo. Papatigap na ko sa doktor, wala daw ko yung fat liver. Tapos, binisitaan ko niya o tambal para sa fat liver. Nahitap ko sa inyo ang mga kuwan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, maunang ipalit ko. Pagkahurot akong tambaligan sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto.
15: Ah, gainom po kag DTX Coffee Mix.
14: Ah.
15: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
14: Okay na gid siya. Wala na ko gibati karon, pero bisa wala na ko gibati pero nag-maintenance lang ko. So lagi ko nga mo inom kani. Mao nga ganan kay ko inom kay ganan ko ko mo kaon dan bila ko matulog.
15: Ma, wala ila indra ang gatumbar dira og D3 bike DTX 700 sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
14: Ah, ang parit po. Mao po akong gilaban sa iya ah. Murag nadlok na ba ako atong gigan sa ospital? Basi po ni atong tungora ag sa bulan pa ko andyan na ospital sa kay kalit nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon auto nga, ipa-check up na mo siya. Pagka-check up na mo diri, buwan, ang iyang doktor nag-ingon nga dapat ko na-operahan siya kay naadaw siya bato sa akyo.
15: Oo, then?
14: Dayon, auto nga, ipa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dayon itong nga kuwan ka nung naang iyang opera. Parang na mo sa akong bana, pero daluya man noon siya dito sa hospital. Auto nga, among nahayon na lang sa doktor. Hindi pa ang target niya nga
15: operasyon.
14: Amo na lang siyang ipagawa.
15: Pag-inom sa D3 Bio sa imong bana, o D3X Bandit, kumusta on sa resulta?
14: Okay siya, ay sir. Taloy sa Ginoo. Naulian siya. O, kuan pa lang. Murag, gawas lang mo sa gikan sa hospital sa Mayo.
15: Then?
14: So yung kahantod karong mga bulan na taloy sa Ginoo, maayo na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yun na talagsik niya at yung sa ninyo yung inyong produkto. O, ako siyang gimintinan sa anak, sir. Kahantod karong nagpainom niya akong kuniya. O, salamat gayo kay murag nakakuha jud kami og wayang epekto sa mga produkto ninyo. Nay akong gipahibalo sa akong mga kauban diri, mangayon jud silang mainom sa mga produkto kay mayo jud, mayo ang epekto. Pero ingon jud ko nga, mayo po taon panalangin sa Ginoo kay unsay mga kanang mga tambal sa yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
15: Yeah.
14: Murag nakaingon ko sa akong kaugalingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin.
15: Yeah.
14: Nang matakuha jud ning maing epekto.
15: Ma'am, ang sa gani ngalan ni mo, ma'am?
14: Milagros.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
1: para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
0: Uh-huh.
1: Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
0: Mao jud kini nga iyang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio. Mm.
1: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
0: Mm.
1: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon.
0: Uh-huh.
1: Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
0: Sir GP. Husto.
1: Walang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang kung ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
16: Oh, si Richard. Siging galamad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
0: Hmm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Deo Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterag virus o fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na yung panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kami ara inigali gasang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix mabaka magabutika.
0: Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na ay Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3
13: D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok.
1: Mm-hmm.
0: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
1: Mm-hmm.
0: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
1: Mm-hmm.
0: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
1: Mm-hmm.
0: Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Mm-hmm. Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
1: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi.
0: Mm.
1: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad.
0: Mm.
1: Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: Mm.
13: D3 Bio.
19: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ako yung pamati sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Mm. Naarad yun na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Maunay trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Mm. Najud na yun. Paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag mga sundalo.
0: Oh.
1: Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Dok.
1: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, pulis station ra na nimo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan day, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
0: Ayawg, abusohon.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Puffy, bringing hell into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang na mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

Maayong buntag ka natong tanan. Kumusta na matong mga kabantay o kauban sa kahimsog? Usa na sad ka anak? Usa na pod no? Usa na pod ka another Saturday morning? Murag no ka pagyad kaayo ko na. Nga mag-uban ta nganhi sa kabuntagon, nganhi sa kahimsog o katiling bandiin. Panglawas atong hisgotan ka ang himsog nga lawas, pundasyon sa malaong buong katiling ban. Sa wa pa day kailan ako si Dr. Xavier G. Solis or mas nailanin yung Tito Doc Save o dako o yun kaayo na kong kalipay nga nagkuyog na sa tao karong buntaga. Anyway, nganhi sa kahimusog o gatiling ban, atong storyaan dili lang mga sakit or unsaon pag-treat ang sakit. Mas atong storyaan nganhi unsaon paglikay or unsaon na ito pagpanalipod ang sakit. Kay diba, mo na itong ginasulti nga ang kahibalo, mauna ang unang pagpanalipod o ang paglikay, maugihapon ang laming maayong tambas. In other words, kuno, prevention is better than cure. Pero, unsaon man nato pag-prevent kung wala ta nakahibalo. So, munang kuyugi na sa kukaroon sa usa ka oras in which na tay maayo kayong topic nga hisgutan. In which, kaya naman ay tingali mo, no? Kaya naman ay sa title. O nangutana pag yun di ay mo eh. So, anyway, before kumupada yun, di ba, unsa yung kalutaw karong buntaga, murag duka-duka pa. So, kamungan na unsa man na pabamos inyong katre, nibango na ba, namahaw na, nanilihig na ba, or nag-ehersisyo, nag-exercise na ba, or wala, nakalang stretching-stretching na day tagamay, uy, kay para alas utsumidya na biya sa buntag, di ba? So, stretch na ta, para manglihok-lihok na itong mga kaugatan. So, maayong buntag di ay sa tanang viewers na itong anhi sa Cebu, pinaagi di ay sa ito ang radio nga ni sa Cebu sa Radio Ronda 675 AM sa DYKC. Good morning na ito nga ni sa Cebu. O, syempre, kung naatangan ni sa Metro Cebu, naaputa sa Northern Cebu, nga ito sa Tuburan. Maayong buntag po sa DYPS BT Radio 98.1. Good morning na itong tanan kay Active Medyo kay mo, kay Bako. Nag-comment na mo karoon niya na, bisagwa pa ko kabasa, good morning na ito nga sa Tuburan. Hopefully, dili kay wala mo giwan-uwan nga ha. Mainit ra nga na kay nindot kay matus Tuburan 360 di ay karon oy kay weekend baya di ay. Og syempre kung naa ta sa north, naa po ta sa south, maayong buntag na tungana sa makauban na tungana sa Sambuan sa DYAG One Heart Radio 95.3. O so, di ba, wak na jud ko nakalimtan. Nganhi sa Cebu. Pero, globally gino kay syempre, aside sa radio, makitan sa ta. So yes, kung makibaw, makitan og ma-watch siya ta live nganhi sa Bantay Radio Facebook page. Kung naminaman mo sa radio, pangitaan na ang Bantay Radio Facebook page sa Facebook. Pangitaan na kay para makita sa ito. Makitaan sa kuninyo. Kaya syempre, nag-ayob ako sa kumbangs para karubuntaga ninyo. Diba? And of course, kung dili man mo makauban na mo karong live, muna musulti sa kung maayong hapon, maayong gabi, kung asa mo magtanaw globally, because kanisad siya makitaan sa ninyo ang delayed telecast, delayed airing, or si tawag ana, delayed upload sa ato ang YouTube sa Bantay Radio. So kung wapasan mo nakasubscribe sa Bantay Radio sa YouTube, at tuwa na sa ninyo, subscribe na mo kaya nga ito ninyo mas makitan ang amo ang previous episode. So kung aso yung panghisgutan nato sa previous episode, inyo sa yung makita, di ba? Napaspasin ako story, gaduka ako garon, ganina karon kinasubraan na og kape. Anyway, so karong buntaga di ay, atong hisgutan kay something na kay tungod sa night activity ang ato ang DOH. Kay kasagaran biya no, kanang mutuo-tuo lang yun ta, kanagaling natin mga kahadlukan kung wala yun ta nakahibalo. Usahay saan magbutbuo ta sa yun ta, di ba? Kanang usahay gali, kung naigisipon ang bata, musultiratag na electric panan, mana siya, ana. Kung giubo ay, ikaw man nagmanga, ana. Kung kanang gi

0: na ana sa gitay chat GPT nga usay nga to ta mangutana on si maayong tambal dili no pwede ra gyud ta mo atus pinakaduol na to nga barangay health station or sa tuang rural health unit kay pwede ra gyud ta mangutana nga tug unsay maayong tambal ug unsay maayong impormasyon kay di ba nga na gyud makibaw nga kay bawto sa tuang buhaton mas masakto ang pagtreatment di ba og para masakto atong impormasyon syempre atong tawgon ang usak of course ka manang kaya ato isgutan karong buntaga di ay di makalimot ni kong istorya, no? O niya lang ko istorya, ako lang siya i-introduce kay para siya mo storya more. Kay mismo ako, di kay ko sure kung unsa ni siya. Hoy, bitaw eh. Kay galibog, so kay ato ni siyang i-differentiate kung unsa ba ni siya. Kay of course, kanang tawag ni nato siya, usa ka project sa tuang DOH karon gitawag ni siya og Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. So, na activity atong DOH. Munang happy gali kay tanga ato silang na makauban karong buntaga para ilang mapashare kung unsa mag yun ni siya. Nailahan din ni siya more as MRSIA. Mone na, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Kini mo ni siya nagkampanya na tumong para mabatukan nato or ato ang ma-fight kay because 95 sa tanang kabataan nga adunay edad 6 months to hangtod 59 years old usually kuno matapdan na gyud sa measles o rubella or akong hibawan ani or mas popularly known ni nato siya as tipdas tingali. Ang tipdas murag mo na kun hibawan og rubella aw measles di ay ang rubella unsa daw ni siya murag mo na siya gitawag tingaling tipdas hangin. Bitaw di kay ko sure oy mabitaw gadentista ko kay di kay ko sure ubang kuan sakit bitaw oy para ato gini siya mapasabtan no ato na lang yung i-introduce ang kauban nato sa Department of Health atong abi-abihon og atong i-welcome si Dr. Jorene J. Valencia. Good morning, Doc. Usa ni siya ka Medical Officer 3 sa Department of Health sa Center for Health Development Central Visayas. Good morning, Doc Jorene. Good morning.
1: Hala. Good morning.
0: Ay, naradi ay.
1: Good morning sa Tanang Naminaw and good morning, Tito Doc Siv.
0: Yes,
1: thank you kayo for inviting me this morning.
0: Siyempre, Doc, huwag kita ko sa kinamong kuan, pasidungugan na ayun din taon ka namo. So anyway, Doc, before time mo proceed, would you like to greet our, anyway, nakagreet na ka, would you like to greet also our viewers and our listeners nga all over the globe? And probably you can also introduce yourself kung unsa gyud gibuhat yun nato sa DOH.
1: Oh yes, good morning all sa tanan natong listeners karon buntaga. So magpasalamat kay ko no kay gi-invite gyud ni ang DOH din sa Bantay Radio to you know to talk something na importante kaayo especially now no in regard sa ato ang immunization activity. So I hope nga daghan tag makatunan karon since we are talking about something na although familiar siya no sa kadaghanan na agihapoy mga I think some people na dili sad gid kaayo familiar ani na mga sakit. So I am a medical officer 3 under Department of Health. So as a medical officer 3, usually we support no in the implementation sa mga public health programs of the Department of Health. And ang kanimang goal immunization program to be specific is a core public health program din siya under the DOH para sa ato ang country. Why is it important man, no? Since it involves magyad ato ang mga children. So, our goal for this is to have, no, our children mabakunahan sila to add protection against sa kanina mga sakit, which is the measles and rubella.
0: Oo. So, mangutanan lang sa Diyo ko diretso, Doc. Mo nagbong itong main hisgutan karumuntaga, though, ganahan pa kong maklarify pa more. Pero mangutanan lang Diyo ko diretso, unsa yun ay ni ang Measles Rubella Supplemental Immunization ng Activity or Mister ni siya or MRSIA. Nga nung ato ba ni siyang gilusad karon?
1: Yes, Tito Doc. See, actually, ko ano siya, MRCIA in short. Okay. Manamuhang a term for this activity. So, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. So, it's a supplemental. So, meaning, it's an additional or a booster dose.
0: Ah, okay.
1: So, kanimagong Measles Rubella, it's part na magod din siya, no, sa routine na immunization sa mga bata. Kanabitang ipanghatag sa atong local or sa mga barangay health centers. So, apila ni siya sa schedule. So, ginahatag ni siya sa mga 9 months ng babies o 1-year-old. So, aside from that, so aside sa atong routine niya schedule, so kaning atong MRCIA, it's an additional dose. So, it's a booster dose sa measles and rubella. So, mahuga another dose na po atong ihatag sa ilaha.
0: Okay. So, in other words, ako lang i-clarify. So, kanisya, no, kanang it's a preventive measure o supplemental. Siya kikitang tanan di ay, murag for sure, no, siguro.

0: Tadok, no, nakitang tanan nakadawat na data aning measles o rubella nga vaccine pagkabata pag yun nato. Sakto ba, Dok?
1: Correct.
0: Oh, nakadawat na
1: tanan. Ang kani siya, actually, ang kani Amercia is an to give magud ni nga additional protection sa ato ang children. So ang target gid nato ani is mga bata.
0: Okay.
1: So 6 months to 59 months old na mga bata.
0: Ah, okay. So ang pila edad ta usually muhatag sa ato ang first dose katud yung initial dose gyud nato sa ato ang measles o rubella nga vaccine, Doc?
1: The initial dose gyud ani sa katong routine nga immunization is 9 months old.
0: 9 months
1: so,
0: old.
1: So at 9 months ang first dose and then ang second dose ana is at 1 year old. So at 12 months.
0: 12 months. Kani atong supplemental, mga unsay edad na sa bata ngayon, nga cover sa ato ang supplemental karon nga atong i-cover?
1: So, karon it covers mga bata nga nag-edad as low as 6 months
0: okay.
1: to 59 months. So, 59. Before sila magtungtong og 5 years old.
0: O, oh, diba? Kaya mo tako sun pangunta na pilagali ng 59 months sa pagkabugo na itong mat. Hoy! So, mao na siya. So, so, in other words, up to mga 5 years old niya siya. So, 6 months to 5 years old na siya. So, muna, ito lang i-emphasize lang hanga. Kanindi ay MRC, ya, dili ni siya ka ng tungod na i-outbreak. So, wala tayo outbreak karon sa tip daslo, correct ba ta? So, usa lang yun siya ka-prevent preventive campaign lang yun siya karon sa tuang DOH. Sakto ba?
1: Yes, actually, dibuhat ni siya ng supplemental immunization activity. Wala pa tayo outbreak, no? Hindi ko taganahan na maabot pa sa outbreak.
0: Sakto.
1: But naamang good tayo mga trends, nakita ang trends, no? Mm-hmm. Na nagka-increase ang ato ang mga kaso, ang mga transmission of measles and rubella in the past year.
0: Mm-hmm.
1: So, muna siya, before, if di magod na to ni siya, kanang i-act upon kay pwede gita no on the verge of a kanang outbreak
0: lagi.
1: So to prevent that mo ni atong hibuhat
0: sakto bitaw nga namaghuat pa tag outbreak nga pwede ra magyud siya i-prevent di ba so anyway di Doc mangutan na lang ko so kung pagkabata pa lang di ay naa naman tay you've mentioned na magitay routine sad so basic probably dili lang gali para ani sa to ang measles and rubella nganong kinahanglan man ta Doc kanong dapat kinahanglan man na ay booster dose nganong na may dapat kinahanglan ikaduha or ikatulo or daghan pa nga dose after sa initial nga bakuna.
1: Okay, so ang bakuna, actually ang function ng good sa bakuna no is para murabit ang i-train ato ang body na mo fight, makaila siya ani. Na kaning sakit dapat i-fight off ni siya sa atong lawas. So since ang ato ang mga doses naam siya sa bata, no, mga age ay mga young children yun. So we give booster doses kay para mura sag ma-review sa atong lawas, no? So instead na makalimtan siya kay tungod dugay na siya wala ka hinumdom ani so to make the body remember or to make the body kana bitong mas mukusog ang iyahang panguntra ani na sakit so muhatag tag booster dose so mo mahugam mo add ang ato ang protection against ani na sakit
0: sakto bitaw okay para mahinumduman sa ato ang body kana para mo na gisot itug dibag immunity so para makuha na to immunity sa body dapat murag dapat ta siya kanang support system sad or dapat kinahanglan siya i-review i-train more di ba Doc so i-train siya more pinaagi sa booster dose nga vaccine so anyway Doc nganong pero ang booster Doc para ra gyud sa mga bata or pwede ba sad ni siya sa after 5 months old kinahanglan pa bud ni siya or kanira gyud tong target market lang sad gyud sa ato ang activity or pwede ra ba sad gyud magpa-vaccine or magpa-booster aning MMR bisag after 5 years old na?
1: For this activity, Tito Doc, ang atong target katurag yung age group, so 6 months to 59 months old. However, ang kaning measles rubella, naagin na siya mga booster doses even after that age.
0: Okay.
1: So actually, naan na siya, ginabuhat na siya sa mga schools, local health center.
0: Mm-hmm.
1: Ang booster dose, ginahatag na siya ang grade 1 o grade 7.
0: Okay.
1: So actually, mo na siya ang schedule ng booster doses.
0: Okay.
1: But, dili na itong waton, no, ng tungtong pag-grade 1 o grade 7.
0: Okay.
1: So muna atong hatagan o additional protection ng atong most vulnerable gyud na groups, which is kaning idara, kaning 6 months to 59 months old.
0: Sorry, Doc, busulti na nasa ko. So you mentioned, asay kay moneto ang activity karon no, katong para sa mga 6 months to 5 years old. Nakahisgot maka, Doc, na nasa tay, ang booster dose ginahatag po din ni nato sa, mas maayo sa grade 1 o sa grade 7 ba to siya. So, appeal ba ni or ginabuhat ba sa ni sa DOH or kinsa asa pwede ta makaduol kung maganahan ang mga bata magpabakuna kaning grade 1 na to?
1: Yes, ginabuhat gini siya. Actually, ginabuhat na siya sa mga schools.
0: Mm-hmm.
1: Kana bitong, sa mga public schools na to, ginahatag niya no, ang mga booster dose sa, on grade 1 o grade 7. Pero, if ever, mm-hmm. ganahan ta mo, for example, mukuhaan ni,
0: mm-hmm.
1: pwede rin kita mo, no, maduol, mo inquire sa ato ang pinakaduol local health center or mm-hmm. even sa ato ang private na mga doctors, yeah. pwede kita mo doon.
0: Yes, what I was thinking, kung mas maayog yun doon, maduol ta sa ato ang ano, public health centers or sa ato ang rural health center, pero kung pwede, makaato sa ato sa atong private para sigurado sa yun ta. Pero just in case, doc, naara sa yun di all the time ba or depende ra sa yun ni naaba to ang mga doses ani para sa grade 1 o sa atong grade 7 kung wala man sila nakabakunahan?
1: Kana siya needed sila mo coordinate with their local na health center to know no, sa availability sa atong vaccine.
0: Sakto dili man siya dapat nga naka-onstack lang all that time na murag nara sa tuang kuan shampoo nga nara sa balay, di ba? So man mas maayo magki-coordinate lang sa gyud ta. But anyway, doc, sige tag hisgot di kanina no ka ng measles o rubella di ay doc. So unsa gyud ning measles? Murag mo man ni ang tipdas kung di ko sayop no. So unsa gyud ning measles or tipdas or unsa sa gyud ning rubella, unsay kalahian aning duha di ay doc?
1: So ang measles, sakto ka tito doc no, ang measles is tipdas no, mm-hmm. in layman's term. Ug ang kaning rubella, as you can see familiar man gud ang rubella, ang common term ani is tipdas hangin.
0: Okay.
1: So measles kay tipdas, ang rubella is tipdas hangin. Mm-hmm. So kani silang duha viral ni siya no, ng mga mm-hmm. disease caused by virus. So ang measles ang nag-cause ani measles virus, ang rubella is rubella virus ang nag-cause ani. So kani silang duha mga viral diseases ug makatakod ni sila.
0: Mm-hmm.
1: So in terms of symptoms, kung unsa uh-huh. siya, actually pare-pareho ra gid sila no. So ang mga symptoms na to like hinanap,
0: okay,
1: pwede ta mag-ubo, pwede ta mag-sipon, mm-hmm. and of course rashes,
0: okay,
1: sa ato ang lawas. So more or less same ra ilang presentation, ang kalahian lang ani nila kung kanus-a maghilanap, kung sa kaduway ang hilanap,
0: mm-hmm.
1: and compared sa duha, mas milder ang symptoms na to no, sa rubella.
0: Okay.
1: Unya compared po sa duha, ang mas makatakod, grabe ka-contagious, yun, is ang measles.
0: So, kibaw naman tingalin nung viral, as you mentioned nga, probably hangin, pero para mas klaro lang yun, doc, or para mas makibaw, yun, may unsaon man para matakdan mi or makatakod ang usa ka tipdas or ang rubella?
1: So, kani siya, actually, matakdan na ani, kay kuan na ni siya, good airborne. Mm-hmm. So, naan siya sa hangin.
0: Okay.
1: So, if ever, sa isa ka room, na ay, tao nagitikdas.
0: Okay.
1: So every time, for example, mo-aching siya, mo-ubo siya, uh-huh. so kana, way na siya, no, nga ang virus mag-transmit throughout mm-hmm. sa room, sa isa mm-hmm. ka-kwarto. So once na ang tao nga walay sakit, makalanghap ana
0: mm-hmm.
1: na hangin,
0: uh-huh.
1: pwede gid siya. So pwede siya ma-infect ana nga virus.
0: Okay. So in other words, kung achi, doc, or sa makuan, so pinaagi ni siya sa laway or hangin nga gikan sa infected nga person or sa tao nga na, or sa bata nga naitipdas, sakto ba?
1: Yes, kaya ang virus pwede gid siya mabuhi no sa air
0: mm-hmm.
1: Up to pila ka hours. So, wala siya, so kung malanghap na nimo, pwede gid ka ma-infect ana.
0: Okay. So mga pila po na kaadlaw, like di ba musulti man sila nga nakunoy adlaw nga mas grabe nga makatakod ang usa ka sakit. So sama ng tipdas, unsa man nga adlaw nga mura grabe siya makatakod, doc?
1: Ang kaning tipdas ko ani siya yahang infectivity period is for example, kung ako na ako'y tipdas, mm-hmm. so 4 days, no? Before o 4 days after na ako'y sintomas.
0: Okay.
1: So pwede gid siya matakod gihapon.
0: Oo. So karon mao tala sa tadiretso, doc. So unsay pinakaunang murag symptom or unsay ka nang makaibaw gito or murag ma-confirm gid niya to siya kay di ba kung hilanat lang or maraman ang pero daw di mo na ginakong ginasulti ganyan di lang ta magsakit og hilanat lang or na sakit-sakit nga lawas. So unsa to pagkahibaw or murag clear nga murag demarcation or murag makasulti na gyud ta nga uy tipdas gyud ini uy rubella gyud ini nga murag ma-alarm na o di, oh, dapat ma-alarm ang kita tanan or para mas makaibaw gyud ato mga ginikanan.
1: Yeah, kung actually ang kani mago mga viral nga disease no mauma ang ilang presentation mo rin siyang maumaong oh, gitsina, mm-hmm. no? So, kung naatay hilanat, naatay rash,
0: mm-hmm.
1: so kana palang daan, kung ano na siya, dapat na ma-alarma. So, uh-huh. once na naan na kay inanang symptoms or imuhang mga bata na inanang symptoms, mm-hmm. pa-check up yung dayam diretso. Kay para ang mo-diagnose ana ang atoan ng mga health professionals.
0: Sakto
1: and
0: na.
1: Then by the time nga mahibawaan yung measles na, mm-hmm. of course, mubuhat magintag atong i-isolate no, para dili siya makatakod sa mm-hmm. uban.
0: Sakto po. So, mo na siya. So dila to huwa to nya kanang ako sunod pa utan to kanang unsa man nga symptoms ka kanang maalarma na gita. So basta na ay rashes dita mahuwat pa alarma patano. So dapat dadon na gyud nato sa pinakaduol nga barangay health care, dadon na gyud nato sa to ang doctor. Pero do kanang unsa may kanang symptoms gyud kasagaran nga mura galig dapat kay di ba musot itag symptoms dapat natay i-address no or natay dapat itambal or i-manage unsa may maayo natong i-manage kung natay tipdas or rubella.
1: Okay, so ang kaning tipdas, kaning measles and rubella, actually wala gini sila itambal dito doc. Mm-hmm. So since it's a viral disease man, so di gini siya matambalan, no? Di siya pwede o antibiotics mm-hmm. or ana. So ang atong matambalan is ang iyahang mga sintomas.
0: Uh-huh.
1: So for example, maghilanat ang bata, so uh-huh. ato ang ihatag ana isang paracetamol, no?
0: Uh-huh.
1: E para dili mo taas ang iyahang hilanat. Kaya ang kaning sa mga idara mga good ang kaning mga young children prone man sa good ni sila to for example if grabe gid lang hilanat pwede sila magkonbulsyon no okay. So mo na muhatag kag paracetamol
0: so
1: but of course if not
0: sige, pala, sorry,
1: yung mga sip-on, oo, pwede sa nato siya tambalan o mga tambal para sa sip-on. So, ato ang treatment anis, kanang supportive management. So, kung saan symptoms mo, na ato ang tambalan.
0: Ang sa katul-katul, Dok, ang makatul ba
1: ang sa rashes, oo. Ang rashes, pwede tamo hatag o ka ng para sa katul-katul. Pero dili, depende gid gihapon, no? So, dapat mo ato gid sila gihapon. Kaya ka mga tambal sa katul, mm-hmm. dapat amo hatag ana is professional gid. So, healthcare professional. Yes. So, doctor gid dapat po. Unlike sa paracetamol na pwede gid tamo hatag is safe raman gid ang paracetamol na sa ato ang mga bata. But ang kanang mga para sa katul-katul na dili lang tamo magpat taka po doon hatag, no, nga on our own. So, dapat kuan gid siya guided gid gihapon by a professional, by a doctor.
0: Uh-huh. So, mo to isakto, sa susulti ni Dr. Jorino nga, ang kanimanggong, kaning basmin niyo say viral disease, technically, walay tambal, basta virus ang nagkosa o sakasakit. So, usually, it is self-limiting or kanang maayo or mawagtang ra nag-iyaha. So, since dili masya matambalan dirit, so, or wala may kuyose katong antibiotic for example ni bacteria ma-antibacterial nato pero kung kani siya dili nato mapatay man ang virus so muna ang symptoms lang ang atong i-address so mo to gisulti ni doc kung na may hilanat at tagaan to para hilanat so kung na may para kung na may katul-katul tagaan sa nato para sa katul pero muna siya dili kitay magbuot-buot unsay itambal mo adto ra gyud gihapon ta sa ato ang doctor and since doc di ay doc Jorin, you mentioned man no nga mawala ra ni siya. So normally, pila din ni kaadlaw ang ato ang tipdas o rubella?
1: Yes, kani ato ang tipdas o rubella, usually mo last ni siya mga 1 week, no? 7 days, mm-hmm. 7 to 10 days. Ang uban, depende sa lawas kung mm-hmm. sa taka ka-strong ang atong immune system. So, naiuban na mawala rin siya dayon, mga 7 days, mawala rin. Naiuban na mulapas si gid 1 week.
0: Mm-hmm. So, Dok, mga tala ta kay, anyway, you've mentioned naman no nga nabakunahan na magyuta kasagaran o kita tanan nabakunahan pagkabata. Pero just in case lang kung ang nabakunahan ng bata o ang nabakunahan matakdan man siya, unsa usually complications di ay ani kung naamatay tipdas o rubella?
1: Yes, correct. Actually, ang ato ang bakuna ha, kaya lumogi na akong ganahan i-clarify ha, ang kaning bakuna sa measles and rubella, mm-hmm. dili na siya ingon niya kung mabakunahan na ka, dili mm-hmm. na ka magka-measles, di na ka magka-tipdas, o di na ka magka-rubella. Pwede gihapon ta magka-sakit, ani na sakit. But, ang ato ang advantage is dili ta magrabihan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang kaning measles, once na mo-complicate, naani siya'y grabe yun na effect, no? Sa lawas. So, for example, ang iyahang,
0: yes.
1: one of the complications sa measles is pneumonia.
0: Okay.
1: So, pwede magka-pneumonia ang bata. So, pwede po magka-diarrhea. Nga kaning diarrhea, once persistent kid kaayo, pwede ma-dehydrate.
0: Mm-hmm.
1: So, napod tayo severe complication na atong itawag ng encephalitis. So, kanin siya is, wala niya siyang mahubag, no? Ang ato ang brain.
0: Uh-oh.
1: So, kanina mga complication, kung mo-progress good ni siya, pwede good siya, ultimately, no? Pwede siya mahimong, kuan, mo cause of death.
0: Wow.
1: So, muna ato ang okay. gina-prevent through the vaccine, through bakuna.
0: Oo. So in other words, dino daghan jud ang pwede may complications kung dili man ta mabakunahan o kung magrabihan gyud ang ato ang tipdas no or rubella. So muna mas mayo magpabakuna na lang gyud di ay ta. Pero dok, mubalik ko kayo, di ba? Murag musulti iko mo na ko restrict pa katong sa pagka pandemic nato or katong during the COVID time. O karon sad, same sa tingali probably sa mga measles or unsa ba in all bakuna. So di gyud ato malikayan o si makabasa sa social media dok no nga murag mahadlok sila magpabakuna kay tungod na yung mga side effects or kanang pwede ra man nagwalay bakuna ba kay na okay ra man akong bata, di ba? Kay murag makabasa ba ito, di marang reset ni galito, di na ko i-brought up na lang, pero di ba ka ito, na yung marag ipainom nga tambal. So, tinako ko itong, na i-deworming niya, na i-nakuan. So, for that, wala na nagpa-deworming, hinoon and everything. So, kanino, kung sa may isulti ni mo, sa kanang marag na hadlok magpabakuna nga mga ginikanan nga, dili na lang gusto ipabakunahan na lang ilang mga anak.
1: Yes, kaning measles and rubella, actually, bugay na siya ng sakit. So, di lang ni karon. So, previously no, many years naanagid niya. And then ang kaning ako ang na-form na vaccine, kaning vaccine sa measles and rubella, dugay na siya kaayo na siya. So money ang cost no, ang kaning ato ang vaccine, in a way nakatabang gid siya nga wala na kaayo ni measles and rubella sa ato ang palibot. So not just in our country, so appeal globally. So ang kaning measles and rubella vaccine, mo gid na mo ang gusto i-reiterate niya. For the longest time na ginagamit ni, so daghan nakaig na bakunahan ano no, since from the 1970s, 1980s up until now. So kana siya proven na gyud nga the vaccine is safe and effective in preventing measles and rubella. And gusto lang nako i-clarify gyud kay actually daghan gyud sad gihapon mga false information no regarding the vaccine nga kana maka-cause o siguro ang pinaka-common kana maka-cause og utisan sa mga bata.
0: Okay.
1: At maka-cause ng magkasakit sila, may naanak na mga story. So kana wala gyud na siya proven nga cases na nahitabo na. Mm-hmm. So throughout the years, so siguro mga around 40 years giving this vaccine, so wala gyud na prove nga ang kaning bakuna mao gyud naka-cause anang ilang gipang-ingon no na mga sakit, na mga disabilities. So kana kana alone no, wa pila na insa nakadugay nga ginagamit ni nga bakuna, siguro ato ang mga ginikanan, ato ang mga elders na kadawat ani, and I'm sure makakita man sad sila nga di man sad gid wala man sad gid siguro na daot ani nga vaccine. So I hope kana bitawong dili ta mo mutuodayan no sa mga ipang sulti sa social media, and if naa man gid sila yung mga doubts or mga pangutana regarding this, so I think maduol gid ta no sa ato ang mga healthcare professionals na duol sa ato, for example sa ato mga health centers, sa ato ang municipal doctor or rural health doctor, or sa bisan sa ato ang mga private health doctors, or sa ato ang mga persons in authority, sa ato ang mga siguro mga barangay officials, kana mga officials na to sa ato ang community, if dinahan gid sila no ma-address ang ilang concerns, so ato ang gidang ipahibaw sa ato ang mga paan, sa ato ang mga healthcare workers, sa ato ang mga officials, para at least ma-address pod ug ma-educate sila. So rather than spending their time na kana bitong daghan kitag mabasahan sa social media.
0: Sakto.
1: No, so mo suggest ko mas muduol sila sa directly gid sa
0: mga
1: healthcare professionals.
0: Sakto. Mura gyud ako isulti daw kabitaw kana kung naglit yung mga putana na lagali, managati pangutana about mga health gali, dapat mangutana ta sa doktor, dili mo ato online kana crowdsourcing mo, i-post mas Facebook or status man. Unsa man ako anak mo mig buhat to, say maayong buhat to no, di ba? Idi wow, di ba? And grabe kana kana yung bakuna gali doktor, kana yung mga vaccine makatawalan jud ko gamay kay sus na jud nakita sa mga Facebook kada murag na hadlok magpa-vaccine sa una, grabe ka conscious ka ayo kana no to vaccine, ate vaccer jud kayo di magpa-vaccine ya karon nagtusok-tusok og Thursday nga gikan online. Hoy. Di ba? Kana ko confident at lagi kita na tusok-tusok na wala kayo bawasan na gikan, ana. So, di ba? So, muna siya. So, mas maayog yun, maminaw ta sa tuang doktor mo at sa ta sa sakto nga healthcare facility para sigurado yun nga safe kung unsa may gi-inject sa tuang lawas. But since, Doc, you've mentioned mas yun nga, okay, bawa na mag-ita nga safe, mag-yun ni ang kaning MR vaccine yun, Doc, no? Normal man sa yun tingali na siya, no nga, or acceptable matingali nga murag, kung nai-vaccinean or natay injection nga vaccine na atay mga ginagmay nga signs and symptoms or natay gamay makita nga murag effects, no? So, unsa i-expect nato just in case na ay kuan mag-vaccine ang bata sa kuan MR.
1: Okay. Kani atong vaccines no naa gid possibly man gid no nga naa tay ma-feel ng side effects pero it's important to note no nga ang atong side effects nga ma-feel ani it's mild gid na siya na mga side effects. So pinaka common is kana hilanat o mag-fever no. So that's normal response ra gid na sa atong body kung makadawat og vaccine. So pwede ta maghilanat at sa same time lay uban nga sakitan gid sila sa ilahang bukton kung asa gi-inject ang vaccine which is normal resulted na siya. So kanina mga side effects mild drugged ni sila and then mawala resulted ni sila sa pipila ka adlaw. So less than 3 days mawala resulted ni sila. Okay. Pero again if ever na agyud gihapoy kabalo magid puno nga atong ginikanan ma-worry magid na if ever masakit ilahang mga bata. So if ever masakit siya maghilanat ngayon ana pwede ra gid ta muduol gyud sad no. Ayaw lang sa gibahadlok na muduol sa ato ang mga kana health center, healthcare professional. Kay kani ato ang mga healthcare professional trained man sa gitano to know nga kung kani ihang gipamati is side effects ni siya or tong or basin lahi na pud na siya no, basin naghilanat gid siya or mga ina. So our healthcare professionals are trained to manage and know no sa mga side effects. So if ever nagi worries kana gid ilahang worries, well, adto gid sila sa ilahang nearest ni health center or nearest doctor para ipa-check up ang ilahang mga bata.
0: Okay. O di ba? So, kapila mo ra gid ay balik-balik ta mong istorya nga kun naa man may kahadlukan, di man mo kaybaw mo duol ra gid mo sa ato ang healthcare provider sa ato ang barangay sa ato munisipyo ra gid in town kay kaybaw gid na sila unsa ra gid buhaton. Dili ta angay mahadlok ana di ta awayon ana nila, di ba? And doc, anyway doc, ako sunod pangutan na nga since if ever ma-convince naman gyud ni sila tanan no nga magpa-vaccine na lang gyud ta magpa-MR kay di dapat ma-convince, dapat mo tando na gyud mo nga magpa-vaccine mo. So ako sunod pangutan na doc kanang asa man di mi pwede magpa-vaccine kung decided na mi siya because ani nga programa, kinahanglan ba mi magparehistro, libre ba ni siya tanan ug uban pa. Pero doc, asa na siya tubaga? Kay of course nasa tigamay pahinumdum gikan sa tuang sponsors.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Isang dahilan kung bakit humihina ang immune system mo ay ang problema sa iyong digestion. Hindi na-absorb ng iyong tiyan ang tamang nutrients sapagkat mas marami ang bad bacteria dito. Uminom ka ng probiotics tulad ng Lactopuppy. Ang Lactopuppy ay nagtataglay ng billions of friendly lactobacillus bacteria na nakakatulong sa iyong digestion at sa absorption ng nutrients sa iyong tiyan. Bring health
4: into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Health into
0: your home. And welcome back na sad sa ato ang kahimsog ug katilingban in which panglawas atong hisgutan ka ang himsog na lawas pundasyon sa mala ang buong katilingban sa wala pa day kailan ako. Ako si Dr. Xavier G. Solis ang inyong Tito Doc Save nganhi sa kahimsog ug katilingban. Anyway, karong buntaga, good morning day usab nga to nga na sa mga kauban na to nga na sa Tuburan, Sambuan, nga ni sa Cebu o globally. Hopefully happy ra yung Saturday morning nga na, naka-chill ra mo, nakapahuway na mo, nakapamahaw na ba ang tanan, ana, or nakapangkapi na ba kay para na ako murag nasubraan akong kapi karong buntaga da. Anyway, karong buntaga ato din gihisgutan ang MRC or Measles Rubella Supplemental, di ba, naka-immunization activity. Hapit man ako nakalimtan. Huy, nag-memory gap man si Doc. Eh. So anyway, kauban sa nato si Doc Jerine, gikan sa DOH, para hisgutan na nato siya. So good morning, usab Doc.
1: Yes, good morning, Tito Doc.
0: Okay, so Doc, before ta nag-break, nangutana ko kay hopefully no convince na magyud ang tanan nga magpa-vaccine sila og dili gyud sila mahadlok. So Doc, padon na ta sa inyong programa or kung ano man, kung convince na sila or ganahan sila magpa-vaccine, asa man sila pwede mo ato para ma-avail nila ang kaning program na to sa DOH?
1: Yes, so kani ato ang MRC or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Mm-hmm. Kani siya, atong launching ani is on August 10.
0: Okay, so karon siya ang Lunes.
1: Lunes, yes, oh, yeah. Correct. Up until August 28.
0: Okay.
1: So kaning activity no naglast siya for 3 weeks.
0: Okay,
1: so on the first 2 weeks ana usually mo gid nang intensive nga bakuna.
0: Mm-hmm.
1: And then ang kanang last week ana is mo na siya murag catch up na lang sa tong mga wala pa na bakunahan on the first 2 weeks.
0: Mm-hmm.
1: So kani siya gina-held me from August 10, 2026 to August 28, 2026. Mm-hmm. So kani again it's free, no? Libre ra gid ni siya. And then to know ang kani siya manggood ginabuhat man ni nato sa atong each barangays.
0: Okay.
1: So to kung ganahan mo magpa mo take part or mo support ani nga activity, moduol ta no sa ato ang pinakaduol nga health center.
0: Okay.
1: Or sa ato ang sa atong pinakaduol nga health center or RHU.
0: Okay.
1: Para mahibaw-an no ang schedule sa ilahang lugar.
0: Uh-huh.
1: Ug kanus-a ang vaccination pod kay kana magdetan magud na sa availability sa vaccines. Pero kani siya nga program magud Tito Doc Save, it's a nationwide campaign na magud na siya.
0: Uh-huh.
1: So ang nag-una gid ani since January is ang Mindanao.
0: Oh.
1: So pag okay. June ang NCR and then karong August muna na ang parts of Luzon and Visayas.
0: So in other words, kwa so, siya, kan, year long din siya nga ano nga campaign gyud ay karon na abot sa siyudad sa Cebu. Naabot siya sa siyudad, naabot lang siya sa Dakbayan sa Cebu karon lang yung Agosto. So usbon nato August 10 to 28. So, in other words, mga 3 weeks gyud ni siya no. So muna, ang sulti ni Dr. Jorin nga muad to lang tas pinakaduol na to nga Barangay Health Station kay para sila yung mas nakahibaw nga schedule. Or Doc, nabat tayo murag website nga muad toan para na nga to ang schedule or murag wala taana, dapat muad to lang ito sa munisipyo na to?
1: Yeah, actually, muad to kita sa ato ang kuano sa ato ang municipality or barangay kay kani magod siya gidelegate na magod siya through LGUs and barangays no kay para mapaduol bitaw sa mga tao ang ato ang vaccination. So naatay gitawag na mga fixed vaccination site
0: okay.
1: O gapon tay temporary nga vaccination site. So kani mga fixed of course dito ni sa mga local health center, sa mga hospitals, district hospitals, and then naapod tay mga temporary vaccination sites.
0: Okay.
1: Kani more on nagpaduol tanong sa community.
0: Okay.
1: So kanang mga basketball courts i-convert siya into vaccination sites.
0: Okay.
1: Muna ina na. So kani siya mahibaw-an ni nato muduol gita sa ato ang barangay para mahibaw-an nato kung asa o unsa ang schedule sa vaccination sa ilahang lugar.
0: Ah, okay. So in other words, kung pwede na mo matos sa inyohang barangay health centers or sa inyohang rural health units, pero mura siya siya ka ng mga permission sa DI nga. Pwede rin yun magbuhat ang mga LGU sa, ang LGU man ani Doc, no? So maato sila sa, ang LGU sila na yung mo set up para mas mapaduol na, like maato sa mga basketball court or something para mas mapaduol na yung sa katawhan. Sakto.
1: Correct.
0: Yeah. So mo na mag-atang na lang yun di ay. So di katubag si Dr. Jorin ana. So mag-atang yun na lang yun data sa ato ang munisipyo. Or kung di ta mag-atang, mas maayo mo adto na lang yun data sa atong barangay health center o bangotan na kanus. Adi ay nga to nganhi ang ato ang kadungog manggod nga to sa kahimsog kakatilingban nga na adi ay program, di ba? Ang DOH nga MRC ya August 10 to August 28. So kanus ang anhi sa ato ang barangay. So dapat ingon ana, di ba? So pagpabibo dayon mo. Ana, kinakibaw mi o nakadungog mi sa kahimsog o katilingban. Ganon. Okay. Pero bitaw Doc, tawag lang sa anin, you mentioned naman Doc no kanang ang symptoms probably unsay kunay mga symptoms unsa unsa siya pag-address. Pero unsay gamayng tips na lang ni mo Doc, na ba kay gamayng tips if ever kanang para siguradong malikayani nato ang mga symptoms after magpa-vaccine ta?
1: Ang kani magud ato ang mga side effects si Doc Save ko ano siya depende gid no sa reaction sa lawas. So actually lahi gid siya on every person.
0: Mm-hmm.
1: So ang apa lang masad siya siguro if mo if ganahan sila nga ilang mga anak mapabakunahan, make sure lang gyud na ang ato ang mga bata wala sa gina pamati. So, kana wala nagluya, wala sa dihilantan. Kaya if ever naana siya, ani na mga simptomas, ayaw lang sa ninyo pabakuna ha. Dapat yun niya, if magpabakuna ta sa atong bata, dapat well gid ato ang bata, no? Sakto. Dapat hingsog gid siya.
0: Okay.
1: So, dili ta magpabakuna og bata nga naay gipamati.
0: Mm-hmm. Okay? So, in other words, katoma to, gi-emphasize yun ni Dr. nga dapat well or himsog ang bata, wala siya gipamati kung ganahan ato siya pabakunahan. Pero, para sigurado lang yun ta, kung na may gipamati man lang gamay o dili kita sure, may pangdadon na lang nimo para makita sa sugyo sa doktor para masulti nga, oh, pwede ni siya bakunahan o pwede sa gini siya dili, di ba? So, ana, so I would like to emphasize kinadyo yung nangutanangan ni Doc, mamahimo ba ang magpabakuna akong anak niya? Libre ba kini? So, libre ramang yun ni siya, Doc, no?
1: Yes, libre na dyan siya.
0: Okay. So anyway, Doc, unsay gusto din yung mahimong tumong pinaagi aning kumpanya nganong kanang importante man kay di ba you've mentioned nga dapat maabot 95% no ang atong makabot nga vaccination coverage. So nganong unsa day goal nato karon sa DOH nganong ato magini siyang i-reach nga kuan nga murag number. Doc, hala na chapi si Doc. Nawala si Doc.
1: Hi, hello, madungo. Sorry,
0: oh, yes, yes. Okay.
1: Okay. Yeah. For this, magudatong target is 95%, no, sa ato ang mga bata na mabakunahan. Kaya nga nung 95% man. So, 95% ang kailangan na to para maabtan na to ang herd immunity. So, ang kaning herd immunity, meaning ani is na enough na number of tao no sa usa ka community nga immune na ani na sakit. Mm-hmm. So once na ma-achieve magud nato more or less lisod na kaayo ma-transmit or makatakod ang measles no. So nganong inana kataas ang atong target 95%. Uh-huh. Inana kataas kay inana man pod ka contagious, inana ka grabe makatakod ang measles. So moogin na ato ang number nga dapat i-reach ang 95% para dili kay siya mukatag sa ubang mga bata, dili kay siya makatakod sa laing.
0: Okay, so mo na siya ako na emphasize sa murag kaning in other words mo na siya kanang basketball team ba nga kanagali kung usa or duha lang ang magduwa, syempre maglisod jud ta og daog, pero kung halos tanan mo tabang, di ba, mas dako ang chance nga mo daog jud ta. So mo sa na ang bakuna actually, so kung mas daghan ang protektado, for sure mas lisod sa gyud mo katag ang sakit, di ba? Sakto ba, Doc?
1: Yes, correct.
0: Okay. So, padoon ako sa akong mga last few questions na lang yun, Doc. So, anyway, kay atok, though dedicated mang yun siya sa ato mga bata, pero unsa yun din akong papel karon sa mga ginikanan, sa ato ang mga teachers, sa ato ang barangay official o health workers, para ani nga para ma-successful yun siya nga kumpanya o nga kampanya sa DOH?
1: Yes. Kani magod siya, dako mong kaini siya nga activity, no? So, kailangan din nato no, ang support from different stakeholders para ma-achieve nato ang ato ang goal. So, of course, ang mga ginikanan, nakugig ka ay papilaan ni kay kailangan na nato ilahang consent para mapabakunahan ang ilahang mga anak. At the same time, kailangan po nato ang teacher, since ang teachers, sila man ang mo-educate, no? Sa ato ang mga bata, sa ato ang mga parents na po, kung unsa gid ang importance, no? Sa bakuna. No, aside from the health workers, no, ang atong health workers for sure mao magid na ang mo magsige na to convince no mga doctors nga to get their child vaccinated. So at the same time, ang barangay official, so kailangan nato ang support sa atong mga barangays. Kaya atong barangays, sila may naay list, no, sila ay nakailan, no, sa ato ang sakto. Sa ilang constituents, sakto. Kinsa ang mga bata nga nag-edad ani, kinsa ang bata nga kailangan bakunahan. So, need sa gina to ilang support. And of course, ato media, which is dako dyan kayong tabang in terms of disseminating, no, nga, mga sakto nga information regarding the vaccine, regarding immunization. At the same time, para makibaw po ang mga tao, no, kung unsa ang importansya ani ato ang programa. So, wala karon, nagpasalamat yun, no, sa Bantay Radio for giving us the platform para at least ma-share nato no ang ato ang advocacy regarding immunization.
0: Yep, thank you kayo. Kay tinuod gyud na siya, no, dili lang na dili lang gyud ni responsibility sa DOH, actually responsibility gyud siya sa tibuok komunidad. You mentioned from the family to the teachers, kasi ang teachers mas paminawon ba yan sa mga bata, sa mga estudyante kaysa lang mama o papa, di ba? Ang health workers and of course, and muna makauban na mo sa media o syempre ka na sa social media sa Rintown, let us try to hunahuna yun or think properly kung unsa atong i-post, kung maka-drive ba ni siya o negative or positive ba hinuon ni siya kung about regarding sa vaccine or dili. So let's all be responsible. So pero yeah, muna Dok, thank you sa gali kayo Dok nga nagamit yung Rintown ninyo o kani ang amuang station Rintown laban na kahimsog o katilimban as a gateway also as a vehicle para mapaabot ni nato sa itong mga katawhan. So munang palihok ko og share ani nga kuan nga stream dayon. Hoy, apil man di plugging. Oy, but yes, aside from sharing, subscribe na lang sa DI dayon mo, di ba? So anyway, Dick, we've come to an end, di ba? Murag di ba? Dali ra di kita na humanag yun dayon kay dayon ta. So Doc Jorin, napabakay murag last few message na lang yun sa atong mga ginikanan nga naminaw sa atong mga lolo og lola. Og last na lang yun di ay gana ang mga atong mga senior citizen, pwede pa ba sila magpa-vaccine ani para sigurado ba or dili na lang pud yun?
1: Yes, ang kanya to ang measles rubella. Actually, ang measles, pwede din siya maka-apekto sa on all ages. So, mm-hmm. pwede bata, pwede tigulang. But, ang ato ang gina-target mag-itaroon, ani na immunization activity, is ato ang mga young children. Why man? Yan ang sila man ang ato ang target. Because sila ang vulnerable gidani. So, mm-hmm. kung ato ang mga bata is, of course, dili pa gina strong no, ang ilahang immune system as compared sa ato ang mga adults o sa ato mga mas older children. Mm-hmm. So, muna, sila ato ang gina-target. Kay sila ang prone na matakdan o sila pod ang prone na magka-complications ani na sakit. So, kana, ang ako alang ganahan ipaabot no, sa ato ang mga ginikanan is to have their child no vaccinated kay if ilahang ibakuna ang ilahang anak, no, dili ra ilahang anak ang ilahang giprotektahan. Actually, giprotektahan pod nila no, ang ubang mga bata na wala na bakunahan, especially those na mga bata na di pa pwede bakunahan. You know, imagine the babies, no, less than 6 months old.
0: Sakto.
1: Hindi pa man ta pwede makabakuna nila og measles. So at least we're also protecting them. No, luoy pud kayo sila kung sila ang matakdan anak na sakit. So, kana siya, ang kaning vaccination ato ang programa is in a way, ganahan ni mama paabot na sa ato mga ginikanan na dili lang ato ang bata no ang ato ang ginaprotektahan. So at in turn we are also protecting other children and of course we are protecting the community as a whole. So para ma-prevent nato no ang pag-spread ani na sakit, of course kailangan din nato ang ilahang support. And again, gusto na po maingon no nga ang ato ang vaccine, it's safe no.
0: Yes.
1: Luwas gid ni ang ato ang bakuna, it's effective. So, epektibo gini siya para ma-prevent na to, no? Ang kanina mga sakit na mudangok, no? Sa atong mga bata.
0: Mm-hmm.
1: And it's free. So,
0: yes.
1: Wala tayo kailangan bayaran. So,
0: yeah.
1: All we have to do is to show up. So, mo-adbo lang kita sa
0: mm-hmm.
1: atong mga centers para mo-avail or mo-participate ani na program.
0: Yep. Okay. So, thank you kayo, Doc. Muna to final? Wala kay final message pag yun? Muna to final message na to?
1: Yes, kato lang yun. Ginaho ang ganahan na gin mo maipaabot okay. na sa atong ginikanan to participate lang yun sa atong programa regarding the measles rubella vaccine.
0: Ako lang yun ikuan, ang word nga gigamit ni Dr. Rino, show up. Weh, diba? Morag ito yung pinaka-importante yun. Morag yun na yung role na lang yun dato. Ogmon lang itong buhaton. Pagpakita na lang yun nga to og para magpabakuna. Wala na tayo laing buhaton pa. Diba? So simple na lang kayo. Dako na yun kinagtabang sa itong community. So anyway, Dr. Rino, thank you. Kaayo yun. Daghan king salamat, Dr. Rino. Hopefully you'll enjoy your weekend. So, amping Doc Jorin and enjoy the rest of your Saturday. Bye, Doc. Hantod sa sunod na lang po
1: di ay. Bye. Thank you, Kaayo. Salamat, Kaayo Bantay Radio.
0: Salamat. So, again, salamat yung Kaayo, Doc Jorin. And yes, guys. So, mula to siya. Kanang emphasize lang na to. Though, kanin siya nga topic no. Kanang mura mag-involve na lang sa ang immunization as a whole. Kay daghan yung kitag maka ng kahadlukan or daghan kitag kahaka or buot-buot usahay ng information sa akong masama sa resulti ganina nga during the COVID. Daghan yung kitag wala nagpavaksin na hadlo but later on nagpavaksin na yun na gyapon. Pero kanin siya, labaw na ni ang measles rubella sa gisulti pa ni Doc Jorin ganina. Around 20 years or 40 years na siyang ginabuhat. Sure na yun kayong safe ni siya and ang pagpavaksin na to sa tong bata dili lang ni siya to help them but actually to help the community. So, I'll be giving you my 3 Ah, di ba? Tatlo. Three Tito takeaways. Wow. Three Tito takeaways. Woo! Ano na yun, di ba? Mura man siya nipakuha ni pag-graphics. Imagination na din ako. So anyway, atong first Tito takeaway, ang bakuna o saan siya ka-protection, nga dili na to dapat kahadukan. So ayaw hulat nga masakit ang inyong anak, una tamulihok. Atong tumong sa bakuna, mao ang pagpugong sa sakit, dili paghuwat nga maabot ni siya. So mas maayo ang protection kaysa magmahay na onya tapuhon. So di ba? Mag-rhyme lagi to siya. Okay? So muna siya. So anyway, di lang yun tamahadlok, ana. So number two, yun, ang number two din na to, nga takeaway, Tito takeaway number two. Shhh, kanada yun. Ang saktong information, makaluwas o kinabuhi. So muna siya, mas maayo, maminaw yung taong saktong information, samanganhi mo ng palihog, mag-upa na sa sunod sa badunasad, kaysa sunod niya topic. Kaya of course, ang saktong information, mas makaluwas yun o kinabuhi. Kay mas maayo gali, i-share na itong information niya sakto, dili ka ng sulti ni kuan. So muna mas maayo yun, mangutan na sa ito ang doktor, mangutan na sa ito ang barangay health worker, mangutan na sa ito ang mga kanang sakto nga tao gyud og sama ani ta pangutan na lang mo sa bate radio kay tubagon ta mo. So in which musulti na lang ko daan kung naaman may mga pangutan na sugyot man lang gali or some topics that you want to discuss, pwede ra gyud mo message sa bantay radio, pwede ra mo comment gali ani nga stream, pwede ra sa gyud mo message nako, pangitaa lang gyud ko Tito Doxe, pangitaa ko sa Facebook ninyo, pwede gyud mo message nako kung naman may pangutan na kay try na mo itubag ani sa amo station or mo tubag mi directly. Or kung naaman may mga topics sad or ikaw health professional ka o sa ka organization or gikan maka sa DOH or something na gusto niyo hisgutan kay gusto niyo mas mapahibaw sa mga katawhan, pwede ra sa ginyo niyo mo message kay pwede yun yung gamiton ang bantay radio sa vehicle para mapaabot ang inyong gusto ipaabot sa atong katawhan. Okay? And Tito takeaway number 3, mao na siya ang pag-atiman sa usa ka bata, pag-atiman usab sa tibuok komunidad. Di ba kay kung magprotekta og usa ka bata, dili lang ang bata tong giprotektahan, giprotektahan sa nato tibuok pamilya, tibuok banay sad o nga tibuok barangay o tibuok lungsod na. Sa special gisulti ganina ni Doc Jordan nga ang actually ang kanisa ni pang vaccine dili ra ang usa ka bata tong giprotektahan because actually kung ma-develop niya immunity, kung daghan na sila pwede sad nila mapasa sa ubang bata. Mo to gitawag nato nga herd immunity. So, di ba? Big word, herd immunity. So, kung mo kay bawa, ana, so, muna yung word for today, karon. So, kung galibog man mo, disulti ko di ta magsigi-google, pero karon panahon na i-google ta na siya o pangitaa kung sa gisaktong meaning sa herd immunity o nganong importante sa gina sa tuang komunidad. Okay? Wow, big word. So, karon, anyway, we've almost come to an end. So, naate gamayang pa-challenge karon. So, akong challenge karong si Manahon na actually, karong Sabaduha before man mo maminaw, before ta mo end. So try to imagine na lang, try to pangita kay pagkabata nato, di ba, more naman gitay record sa itong mga immunity or sa itong immunity, sa itong mga immunization, di ba? So try to check tanawa ko no, kung sakto ba ito ang mga immunization, kompleto ba yun ta? Because dili pagyod ka ng, ang gisulti ni Doc, dili pagyod ka ng ulahi ata na, kaya even though adult na ta, kung ganahan ninyo mas protect in yung self, mas maayog yun magpa-vaccine yun ta all the time. Such as for me, kay di ba syempre magyud na amang yung flu season is all that time amang gitay flu, so ako yearly gid ko magpa flu vaccine, di ba? Kay ngano Doc, ngano di ay nang every year maka magpa flu vaccine because ang kani magyud as gisulti ato ganina ang virus manggod musudra na siya nya mugawas sa sad siya sa pagsud siya sa tuang lawas, that's that time mo hatag siya og symptoms. Muna ang sometimes ang symptoms makaya nato, sometimes ang symptoms dili nato makaya. So muna dito huwaton nga hala di nako makaya nga na di magproblema, so muna mas maayo andam na lang gitaog vaccine. So muna, wala na ako natubag. Nga nung mas maayo magpa-flu vaccine ta yearly basis because ang kaning vaccine, ang kaning manggong virus, inigsod niya sa itong gawas, as inigsod niya sa itong lawas, sometimes mumutate na siya or syempre kanang mas malig-on siya. Kanang, kung atong immunity mo lig-on, ang virus sa mag-announce na siya kalig-on. So magka-anam kadugay ang tuig, mas anam sa ka anang kaligon sad ang ato ang virus mag-anam sa siya ka-mutate. So para mas muligon sad atong immunity sa gisulti sa gery ni Doc Jorin, muna mas maayo na atay booster para kay para murag matagaan sa nato og memory, matagaan sa nato og another training ang ato ang mga immunity sa ato ang lawas para to fight for kung naa na sa bagong flu nga musud sa ato ang lawas, di ba? Kataas ato eh. Kung man mo kasabot ato i-backtrack na lang tong akong gisulti ana na lang. So anyway, I think murag mura to siya importante nga topic karong buntaga, but as said before ko mo add na sad, ako lang gamay i-kuan na sad, ako gamay i-segue na sad, o ako gamay pahinumduman kay isip member sad sa Cebu Creator Circle. So good last July hantud karong August, amo yung gina-emphasize ang one Tumblr or Cebu tumbler na or one person should at least have one tumbler. Pero kay bawo ko halos na nanong anhanong murag dili ra one tumbler, more than one tumbler ang nasa tong panimalay, ang ubang gikuan na lang kanang wala na gali hugas-hugas, di ba? So dili ni siya decoration, so mas maayo dadon in town ni nato siya magdata og tubig kung asa matamo adto, kay di ba sa makaron kung uhawon ta makainom gitag dali-dali ana, makatipid pa ta, di ba? Mo ginay number one tipid for me to be honest nga for the past few weeks nga ako yun ginadala akong tumbler, dako ang tipid gi kumadto ta og restaurant. Sometimes kanang order yun ta, okay, maiko man ta, pero kung natay tumbler, hindi, mas dako-dako ang tipid yun dayon. Kaya ang restaurant sad karon, hopefully, with the help sa ato ang city government, ilan na sa ginaremind nga, hopefully, all restaurants will give free refills or will give service water, dili na tabalibaran. Kaya muna siya, aside sa nagtipid ta og tubig, dako kaayo yun ang pag-lesson sa single-use plastic, di ba? Kaya daghan na kay plastic sa atong kalibutan. Huy! Ana, sa ato ang friends list. Pero bitaw, okay, because aning single-use plastic, kanagaling kung kita tanan magkaiusa ang usa ka plastic nga murag ah usa ra man na pwede malabay, pero kung kita tanan 1000 ka buok or bisag 100 lang ang dili mo labay og plastic, dako na gyud kay nang tabang nato sa ato ang kalikasan. Og di ba syempre mas mo lessen na sa nang ato ang pagbaha. Kay do ako gisulti multifactorial, daghan jud ka ang problema, daghan ka ayong pwede rason nga no na ibaha, pero one of the reason we have to agree syempre ang dili ato sang sakto nga paglabay intan sa atong basura sama sa ato ang plastic. So muna simple lang gyud kaayo na siya pagbawon na yun na ito og one tumbler, diba? Ana, usara yun kayo, dako na kayo na siya nga factor o dako na kayo na siya nga gamay man na siya for dako na kayo nagtabang kung magkuyog tangtanan sa pagdaog tumbler o dili paglabay o plastic. And I thank you. Uy, yan na siya. Marami tao. So, muna na siya. So, daghan kaayong salamat sa pag-uban na sa dugusa ka oras na mo karong buntaga. Thank you so much. Among kauban, usab na ko kan makauban na mga nasa Tuburan, sa Sambuan, sa Metro, sa Tibuok World. Tibuok World, you know. Thank you so much for joining us this morning. Diba? So, salamat kayo sa pag-uban karong buntag. And hopefully, magkita na sa sunod Sabado for another hisgutanan. O ganyan, kung namoy topic, i-comment dayon down below. Kimbrag, nindot niya itong topic next Saturday. O kusbon ako, nganhi sa ato ang kahimsog at tilingban. Amog yung emphasize nga ang himsog na lawas, pundasyon sa malambuong katilingban. O ang panglawas, atong hisgutan, kaya ang himsog na lawas, maugin na siya ka ng guide yun na to for a better and a brighter future. Huy! Mao ba? Okay? So again, this is your Tito Doc Save. Maayong buntag. Padayon sa pagpili og himsog yun nga kinabuhi. Amping og enjoy your weekend. Bye-bye!
5: Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
6: 8.1 BT Radio.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day.

0: 89.1 BT Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Jumpstart your day right here.
9: Good morning.
10: The Morning Drive.
8: Morning Drive.
10: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla, so niya, kanya akong ginawa na pirmi ko, gutom, gutom ipalit ko, nauli, alang akong kapuyo niya, kayo na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
5: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy
5: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading.

0: habang mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: The Morning Drive.
2: Every morning.
1: BT 98.1.
2: Morning Drive.

0: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Vitron, subok na.
4: Region Sayandong taga Basak, sakop sa Lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gutaon. Pag gamit nila, gutaon na.
5: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
4: Oh, dili, pero taon na.
5: Pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
5: O saka tuig?
4: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
3: Vitron! Subok na!
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
8: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
8: malunggay, paligon sa imong immune system,
9: tubo, natural energy booster,
8: ginger, panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: This for life.
10: This is the Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT

0: 101.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit punta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or guardias atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mori makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamuta na to nga dili ta magmasakit. Paningkamuta na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga piste sa ato ang lawas. Okay? And then, pag mo atake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, anak. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon, so, dili basko na itong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamins sa itong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule, A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon, kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon ug prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagunoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usapin Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Isang maulang Sabado ng umaga ho sa ating lahat. Ako dito sa Metro Manila, dito sa Quezon City, sobrang lakas ho ng ulan ha. Ngayong oras ho na ito at syempre mag-iingat ho tayong lahat. Maya-maya lamang ho may papasok na Pag-asa DOST weather update. Kaya tutukan nyo ho yan kung ano na ho ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. At syempre, good morning pa din ho sa ating lahat. Ngayon ay Sabado, August 8, 2026. Tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado ang Usaping Legal. At syempre, nakita ho natin yung extradition request, ayan, no, from galing ho sa Amerika, no, para ho ilipat si dating Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kiboloy. So ayan ho, abangan ho natin yan kasi ho, ine-evaluate na ho yan. In-endorse na ho ng DOF sa DOJ. So ngayong linggo, titingnan ho natin yan kung anong mangyayari ho dyan na kung maililipat na ho itong si Pastor Apollo Kiboloy sa Amerika. No? Kasi ho, nakaharap din ho siya doon sa samot sa aking kaso dito sa Amerika. At syempre, nagpapatuloy pa rin ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At tinatalakay na nga ho yung mga witnesses dito sa COA, Commission on Audit, no? Para ho doon sa confidential funds. Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya. Kasama ho natin ang chairperson ng bayan muna and former congressman na si Attorney Nery Colmenares. So maya-maya lamang ho yan, tumutuho kayo sa ating programa. At syempre, papasok lamang ho itong weather update ng Pag-asa DOST kasama ho si Dan Villamil, weather forecaster.
6: Radyo Pilipinas Weather!
11: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Patuloy natin inaasahan yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at kanmurang bahagi ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides. Patuloy rin po tayo mag-monitor ng mga local na heavy rainfall warning issuances sa ating lugar dahil malalakas pa rin na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan hanggang sa araw ng Lunes. Samantala sa nalalabing bahagi na ating bansa, particular na sa rest of Mindanao, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan na dyan pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning na nakataas sa seaboards na extreme northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil.
10: Ayan, salamat Dan Villamil, weather forecaster ng Pag-asa. At syempre ho, ito nakita din nga ho natin na makakaapekto nga daw ho yung habagat dito sa halos buong bansa. Kaya mag-iingat ho tayong lahat. At ayun nga ho, pinag-uusapan natin itong confidential funds no ni Vice President Sara Duterte na kung saan tinatalakay na ho ito doon sa impeachment trial. At hindi pa ho ito tapos kasi ho meron pa ho next week may mga testigo pa ho lilitaw para ho sabihin no kung saan ho nga nagasta yung confidential funds. Pero makikita nga ho natin yung mga paggamit ng mga alias, etc. Syempre, nandun pa rin ho sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim. Ayan ho, so titingnan ho natin yan ha. Ano nga ba ho ito talagang confidential funds at paano nga ba ho talaga dapat ito gamitin? Kaya ho, makakasama natin si Attorney Nery Colmenares, maya-maya lamang ho, bayan muna chairman, para ho linawin itong mga issue hong ito tungkol sa confidential funds. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ito, agahan na ho natin yung ating tanong sa bayan. Ha? Meron ho tayong tanong sa bayan. Ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At babasahin ho natin ang inyong mga komento sa pagtatapos ho ng ating programa maya-maya lamang, kaya mag-text na ho kayo habang maaga pa ho. At syempre, dumako ho muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
6: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito, Sagot Kita!
10: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 6291. Good morning, Attorney Danny. May karapatan po ba ako sa bahay ng nanay ko? Bunso po ako at walang pamilya. Gusto ko po sanang kunin ang isang palapag ng bahay namin sa kapatid ko. May anak na may sarili na ding pamilya. Ayan ho, yung nagtatanong ho sa atin ay nagtatanong ho siya kung may karapatan ho ba siya sa bahay ng kanyang nanay, no? At gusto niya ang kuhanin dun sa kanyang kapatid na mayroon na daw pamilya. Ay syempre ho, no, kung kayo ho ay yung magulang niyo ho ay pumanaw, ayan ho, pumanaw na ho yung magulang ninyo at kayo ho ay legitimate naman ho, no, legitimate na anak nga ho. O di kaya kahit naman ho kayo ay adopted, no, basta ho naman kayo ay dumaan ho sa proseso at legally adopted, ay mayroon ho kayong karapatan doon ho sa ari-arian ng inyong mga magulang. So ayan ho yan. So ibig sabihin ho yan, kasama na ho yung pera na iniiwan ho ng inyong magulang, pati na rin ho yung bahay, no. Kung yung may-ari ho ng bahay ay yung kanyang nanay, bahay nga daw ho ng kanyang nanay, may karapatan ho kayo dyan sa bahay dahil ho kayo ay anak nga ho. So wala naman hong bearing yan kung kayo ay may asawa o wala, ay yung kapatid ho ninyo ay may asawa, ay wala naman hong bearing yan, no, doon ho sa paghati-hati ng inyong mana. Kasi ho, kung ayan ho, kung namatay ho yung inyong nanay, wala na ho kayong tatay, ay kung kayong dalawa lamang ho ang magkapatid, eh 50-50 ho dapat yung hatian nyo dyan sa bahay. So kasi yan ho yung ari-arian na naiwan ho ng magulang ho ninyo, dapat hati ho talaga kayo, 50-50 ho kayo doon sa inyong bahay. At may karapatan ho kayo bilang anak din ho nung inyong magulang. So kahit sabihin pa ho natin na meron na ho siyang pamilya, nakatira din ho yung pamilya niya doon, ay dapat ho syempre hatian pa rin naman ho kayo. Kalahati ho nung bahay, kung dalawa lamang ho kayong magkapatid, kalahati ho nung bahay ay dapat ho ay mapunta ho sa inyo. So ayan ho iyan. At kung sabi nga ho, yung mga nakatira na ho doon at hindi na ho mapaalis, etc., eh at least dapat ho yung value ho ng bahay, 50% ho noon, na ibigay ho sa inyo ng inyong kapatid. So parang binibili na ho niya yung inyong parte, no? O inyong mana nga ho doon sa bahay, kailangan naman ho bayaran niya ho kayo. Kung ano ho yung market value ng bahay, 50% ho noon, o di kaya naman ho ay kung ano ho yung mapagkasunduan ninyo, basta ho dapat kayo ay may compensation. Kung kayo ay hindi na ho makakatira doon sa bahay, eh ipagbili niyo na ho yung inyong share. Dapat ho bayaran ho ng inyong kapatid. So yun lamang ho, mayroon ho kayong karapatan bilang kayo ho ay anak ng inyong magulang, at kahit ho sabihin ho natin kayo ay adopted, no, inampon lamang, meron pa rin hong karapatan yung mga adopted, legally adopted children sa mana ho, no, na mula sa kanilang mga magulang. So ayan ho yan. At kahit ho sabihin ho natin kayo ho ay anak sa labas, 'di ba, ng inyong magulang, meron pa rin ho kayo, entitled pa rin ho kayo ha doon sa kalahati nung share ng isang legitimate na anak. So yun, one half ho nung share ng isang legitimate na anak, kung kayo ho ay anak sa labas, illegitimate child ho kayo, kalahati ho nung parte ng isang legitimate na anak, ayun ho yung entitlement ninyo. So ibig sabihin ho, sa makatuwid, kahit ho kayo ay adopted, legally adopted, illegitimate child, mayroon pa rin ho kayong dapat parte, no, doon sa mana na makukuha doon sa inyong magulang. So yun ho, sana ho ay magkasundo ho kayo, at kung hindi nyo na ako mapaalis doon, may pamilya ho nakatira, eh sana ho ay dapat bayaran naman ho kayo ng reasonable na compensation para ho doon sa parte ng bahay na dapat ho ay kayo ay titira. Eto, question naman coming from cellphone number ending in 0296. Good morning, attorney. Matanong ko lang po na na-floating po kami sa aming company. 50 kaming katao. Hindi po hindi pa natapos yung kontrata namin. Pwede po ba yun? Saka biglaan kaming na-floating. Nagsabi na magbabawas pero walang notice na isang buwan. Tapos hindi kami binigyan ng isang buwan para ma-floating kami. So, ayan ho. So yun ho, nagtanong ko sa atin, bigla ko silang na floating status, 50 katao ho na floating status bigla, at hindi ho sila binigyan ng isang buwan or notice man lang, no, para ho doon sa pagiging floating status ho nila. Ngayon ho, itong pagkakaroon ho ng floating status, kinikilala naman ho ito ng ating batas, no, o labor code, kasi ho minsan meron ho mga suliranin yung mga employer, no. Meron ho silang dinadanas na hardship, ganyan ho, financial difficulty, na kailangan ho ay magbawas o di kaya muna ay pansamantalang magtanggal ng mga tao. Kaya nga ho nilalagay sa floating status. Kasi ho, ibig sabihin, hindi naman ho talaga pa sila tinatanggal, no? Pero ho sila ay sa kasalukuyan, wala ho munang pasok, walang duty, walang assignment. Ayan ho, dahil nga ho, due to financial difficulties, usually ho, ayan ho, o di kaya seasonal ang trabaho, wala naman hong, wala hong economic activity, ganun. Katulad ho nung nangyari ng pandemya, di ba marami ho na floating status ho dyan. So yan naman ho ay legal naman ho, kaya lamang ho dapat sumunod ho doon sa mga alituntunin ng ating Department of Labor and Employment o DOLE. So ayan ho, isa ho sa mga alituntunin yan, syempre kailangan nyo hong bigyan ng notice yung mga taong ilalagay nyo sa floating status. So 30 days bago ho sila malagay sa floating status, kailangan nyo ho silang bigyan ng notice. Ayan ho, o abiso na sila ay malalagay sa floating status. Ang ikalawa naman ho, dapat ho lahat ng mga nasa floating status, ipapasa nyo ho yung mga pangalan sa ating Department of Labor and Employment o DOLE. So kailangan nyo hong ipasa yung mga pangalan ng mga taong ito na malalagay sa floating status sa ating DOLE. Ayan ho, 30 days din ho bago yung intended date na ilalagay sila sa floating status. So ayan ho, ang mahalaga ho dyan, kailangan naman ho ay sumunod ho kayo sa proseso. So dun sa nag-text ho sa atin, sabi niya wala hong 30 days, bigla na lang ho silang sinabihan na floating status sila. At syempre hindi rin ho, hindi rin ho sinabi dito sa DOLE, no? So, dapat ho ayusin nyo ho yan, yung pamunuan ho ito ng kumpanya ho na ito. Dapat ho sumunod ho kayo sa mga alituntunin, kasi ho, maaari ho magsampa ng illegal dismissal itong mga taong ito kung medyo malabo ho yung pagkakatanggal ho sa kanila sa trabaho. At syempre, ang general rule ho natin, yung floating status ho, dapat ay tumagal lamang ng 6 na buwan. So 6 months ho yan. So bago ho yung end o pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan ho ay sabihan nyo na ho yung mga tao kung sila ay pababalikin nyo na ho ba sa trabaho o di kaya naman ho sila ay tuluyan ng matatanggal. So hindi ho dun sa ika-6 na buwan ha. Dapat ho bago magtapos yung ika-6 na buwan ay sabihan nyo na ho yung mga tao na kung sila ho ay mapapabalik sa trabaho o sila ho ay tatanggalin. So kapag mga ganyan ho, basta ho hindi ho dumaan sa mga proseso, etc., ay maaari ho magsampa ng kasong illegal dismissal itong mga taong ho ngito laban ho sa inyo. At syempre, pag nagsampa ho sila ng illegal dismissal, kapag ho sila ay kinatigan ng ating mga labor arbiter, ng ating mga korte, ayan ho, maaari ho silang ma-reinstate o maibalik sa trabaho. Ayan ho. At syempre, mabigyan ho ng karampatan nilang sahod during the time na sila ay unlawfully dismissed o tinanggal ho sa trabaho. At syempre, mabigyan pa ho ng mga damages. Damages dahil ho sa kanilang mga sinapit. So kaya ho, tayo ho ay maging maingat ho. Although ang floating status ho ay kinakatigan naman ho yan ng batas, kailangan ho sumunod ho tayo sa proseso. So doon ho sa nag-message ho sa atin, makipag-usap ho kayo sa inyong employer, ay isama nyo na ho yung mga iba nyong kasama. 50 naman ho ang floating status eh. Isama nyo na ho at linawin nyo ho bakit ho kayo nilalagay sa floating status at hanggang kailan ho yung floating status ho ninyo. So kung kailangan naman ho ninyo na nakumonsulta ho sa isang abogado at ayun nga ho, meron ho tayong mga public attorney's office, nakakalat ho yan sa buong bansa. Ayan ho, dito ho sa Quezon City, makikita nyo ho yan dito sa ating Quezon City Hall, no, sa Hall of Justice. Nandiyan ho yung public attorney's office din sa Quezon City. Yung hong IBP, no? IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ayan ho, yan yung nasa Quezon City Hall, IBP Quezon City Chapter. Ayan ho, hahawak, ito ho yung asosasyon ng mga abogado, Quezon City Chapter ho, maaari ho silang humawak ng mga pro bono na kaso. Ibig sabihin ho, wala hong bayad. So, lumapit lamang ho kayo, nandun ho sila sa Quezon City Hall of Justice. Ayan ho, para ho sa inyong mga suliraning legal. So, maaari ho yan. At syempre, meron din ho sa UP College of Law dito sa Diliman, Quezon City. Meron din ho ditong Office of Legal Aid. Pro bono din ho yan. Wala hong bayad. Maaari din ho kayong magtanong at magpatulong ho dito sa inyong mga concerns nga ho. No, kung hindi nyo ho kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado. Kaya ho, sana ho ay magkaagi ho, makapag-usap po kayo sa inyong employer at sana ho ay maibalik pa rin ho kayo sa inyong mga trabaho. At syempre, maya-maya lamang ho, pag-uusapan ho natin itong mga nangyayari, impeachment, nangyayari ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito, tinatalakay na ho yung confidential funds. At syempre, pag-uusapan ho natin yan, maya-maya lamang, makakasama ho natin si Attorney Nery Colmenares. Isa ho ito sa mga nagsusulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siya po ay former congressman, representative ng Bayan Muna. At syempre, chairman din ho ng Bayan Muna at human rights lawyer. So marami ho tayong mapupulot ho kay Attorney Nery Colmenares maya-maya lamang ho. At syempre sumagot muna ho kayo sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court? Ayan ho, sila Mary Grace Piatos, sila Andy Lim, ang mga taong di umanong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
6: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Panatag ang may alam.
6: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
6: Usapin Legal.
9: Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin ha. Itong mga nanonood ho sa ating Facebook live stream. Happy viewing ho sa inyong lahat. Siyempre, nandito na ho si Florentina Muñoz, Nestor Areñas Claveria, nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, at siyempre si Patricia Barbosa, nandito na rin ho si Jassie Tan. At happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa inyong lahat at syempre sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nagsishare ng ating programa tuwing Sabado. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Baguio. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat din ho doon sa mga patuloy na nanonood sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel ha. Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, dyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal at syempre yung mga interview ho natin sa ating mga resource person. Ang gaganda ho ng bilang ho natin ho dyan sa YouTube ha. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers at doon ho sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre napapanood din ho tayo sa free TV ah. Kung kayo ho ay naka TV Plus ho no. Hanapin niyo lamang ho yung Radyo Pilipinas sa Channel 3 ayan ho ng TV Plus. At kapag kayo naman ho ay naka afford the box, hanapin niyo yung ating programa Channel 45 to 49 naman ho yan sa afford the box. So pwede ho kayong manood ho diyan buong araw ho, buong linggo mapapanood niyo ho yung mga programa ng Usaping Legal ng Radyo Pilipinas ho diyan sa free TV. So syempre ho meron hong inaayos sa ating sa AM radio nga ho sa kasalukuyan. So pwede naman ho kayo manood ho sa TV no via free TV. Hindi niyo ho kailangan ng cable. Hanapin niyo lamang ho yung ating programa Channel 3 ho yan sa TV Plus, Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. So makikita niyo ho yung mga paborito ninyong anchor at syempre makikita niyo ho yung nang live ang programa ng Radyo Pilipinas. At syempre nga ho, pag-uusapan ho natin yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Makakasama ho natin sa ilang sandali lamang ha, si Attorney Nery Colmenares, Chairman ng Bayan muna. Ayan ho, at inaayos lamang ho natin yung linya ho sa kanya. At syempre mag-ingat ho tayong lahat. Napakaulan ho dito sa Metro Manila ha, specifically dito sa Quezon City. Napakaulan ho, mag-ingat ho tayong lahat. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumayong testigo ang mga auditor ng Commission on Audit o COA. Dito tinalakay kung saan nga ba napunta ang higit na 600 milyong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong nga Sabado, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds na opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, dapat bang iharap sa impeachment court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang isa sa mga nagsusulong ng impeachment niya Vice President Sara Duterte at former congressman at chairman ng bayan muna si Attorney Nery Colmenares. Good morning, Attorney Colmenares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po.
13: Hi, good morning Danny. Good morning po sa lahat ng viewers ninyo.
10: And thank you sa pagpapaunlak sa ating programa. Sir, first things first, no, ano ho yung reaction ninyo sa testimonya nito mga COA auditors dito ho sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte?
13: Ay, malakas talaga yung testimony ng mga COA auditors kasi it proves na ang allegation ng impeachment ng prosecution dati pa na hindi yan nagastos sa tamang kumbaga sa legal purpose niya, which is confidential fund. Take note na ang confidential fund para sana yan sa mga national security o ano pa mang mga pangangailangan para mas ng surveillance, etc. So, bawat allegation, ang mga allegation na to, hindi naman na-explain well. Ilang taon na to? Mga almost 4 years na eh. Hanggang ngayon, di niya ma-explain kung saan niya ginastos yung confidential funds. Lalo na yung 125 million na ginastos niya in 11 days. So, yung COA auditors testimony na una, hindi siya nag-follow ng rules and regulation. May rules and regulation kasi ang confidential fund dahil sabi nga ng DBM circular, dahil hindi madaling i-audit, hindi ganun ka-transparent yung confidential fund, dapat mahigpit ang auditing dito. Eh, yun nga ang hindi nga confidential, marami pang nananakaw, how much more ito. So, napakita nila yan na marami siyang binaylate na rules. At pangalawa, hindi niya ma-justify yung mga expenses na yon. So, very, very strong testimonies on the part of the prosecution.
10: Eto sir, going to yung COA Joint Circular 2015-001, no? At sinasabi doon, wala naman akong sinasabi, on silent daw on the use of aliases. Pero nakita ho natin yung mga alias na ginamit. So ano hong reaction nyo dito? Mary Grace Piatos, Andy Lim. So lalo hong nakita itong mga alias na mga gumamit ho, nitong mga tumanggap daw di umano ng confidential funds.
13: Actually, yun ang problema ng depensa ngayon. Kasi they really need to justify it. There are two ways of justifying it. Yung una, yung nabanggit mo kanina, di ipresenta mo yung ano, panalo dyan yung depensa pag mapresenta nila yung mga recipients na yon. Kasi kung malala nyo, Napoles Funds Camp, 10 billion pesos noong 2013, namigay din yun ng pera, mga ayuda, ang mga senador, congressman at si Napoles. Tapos nung nalaman na kinuha niya lang pala sa directory, sa phone directory, ang mga pangalan ng recipients. So, learning lessons from that. Kaya nga nagkaroon ng 2015 na circular because ayaw na maulit ng gobyerno yung nangyari nung Napoles na ang recipients ghost kasi kinuha lang sa phone directory. Hindi naman pala totoong nakareceive yun at hindi po. Totoong tao kasi nasa phone directory pero hindi naman nakareceive. So, iyan ang una nilang paraan, i-present kung gusto nila yung kung sino man yon na may strangely may pangalan na ano yun, mga Gary Grace Piatos, mga McDonald's, na kung ano-ano. Ang pangalawang gawin dapat, ang pangalawang pwede kasing ungkat ng COA rin dyan, maliban sa pag-present o ng prosecution, maliban sa pag-present ng depensa. Kung gustuhin ng depensa na ma-present yung Mary Grace Piatos nila, yung pangalawa yung AR, yung yung accomplishment report. Requirement kasi circular, yung accomplishment reports mo, dapat nakadetalye ang ano ba yung nangyari doon. Kasi naka-sealed envelope naman yung mga yun, di yung makita ng kung sino man, except COA. Dapat ma-explain mo doon, ano ang success nito? Ano ba yung success na kinontribute ng Mary Grace Piatos na to? Ano bang information niya on national security na talagang bibigyan siya ng ganong kalaking pera, di ba? That's the second thing, no? Pero kahit ma-hurdle nila yon, halimbawa, na-explain talaga nila na ito talaga existent to si Mary Grace Piatos, si McDonald, o sino po man yon, at hindi lang existent, ang kanilang information is very, very important and very, very crucial para sa national security. My third stumbling block pa si Sara Duterte. Marami siyang pinakagastusan na hindi covered ng confidential fund. At wala naman siyang resibo pati. Like for example, 500,000, bumili siya ng silya at mesa. Bakit walang, ano bang confidential doon? Sa silya, bakit walang, di mo ba binili sa supplier yon? Eh kung supplier yon, di may resibo yon, di ba? Bumili siya ng 3 million pesos worth halimbawa na computer. Ano bang confidential sa computer? Bakit? Pag malalaman ba ng kung sino-sino na bumili ka ng computer, malaking dagok ba yan sa national security? Hindi. So, yung pangatlo na yon, hindi talaga siya magsusurvive doon. Kasi walang resibo, hindi niya ma-prove na bumili siya ng computer at mga mesa. And of course, the rental niya na, grabe, Diyos ko, high. Grabe yung rental na yon. Hundreds of thousands of pesos o million pa nga sa 11 days na rental. So, yung tatlong yan, kung malusutan niya man si Mary Grace Piatos, hindi siya lulusot dito sa pagbili ng mga computer at kung ano-ano pa mga supplies na walang resibo at hindi naman kailangan ng confidential fund na gamitin mo doon kasi kung may kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng mesa, o di apply mo sa budget, may budget naman yung OVP eh. Bakit hindi mo i-apply yung computer? Bibili ako ng computer, bakit idaan mo sa confidential fund na hindi lang para sa national security, kundi also dapat ang confidential fund mahirap sa auditing. Kaya minsan, ang mga public officials dyan, I'm not just talking of Sara Duterte here, maraming public officials dyan, gustong-gusto yung confidential fund kasi kung ano-anong pwedeng gawin nila dyan, mahirap i-audit yun. So, yung pangatlo, hindi lulusot si Sara Duterte doon, definitely. Yung pangatlo, yung bumili siya ng mga supplies labag sa confidential fund circular, yan palang shows na unfit siya for office. Kasi ginastos niya ang pondo ng taong bayan na labag sa batas, labag sa regulasyon.
10: Ayan ho, malinang ho yan. And yung sinasabi niya nga rin ho na dapat may accomplishment report, no? Hindi lamang sapat na disburse yung pera. Dapat ho makita kung ano ho yung na-accomplish ho nila doon sa pagbibigay ng mga confidential funds ho na ito. Ito naman, okay. Sir, meron ho mga may mga arguments naman ho, no? Coming pa doon sa mga iba pa hong senator judges na doon ho dito sa testimonyo nung COA auditors, wala naman daw ho napatunayan na napunta sa bulsa ni VP Sara itong mga confidential funds. So ano ho? Ano hong reaksyon niyo ho dito?
13: Kung ang kaso niya plunder, kung ang kaso niya ay plunder, sige, ipatunayan mo na punta sa kanya yung pera. Ay, ang impeachment lang to eh. Ang impeachment is not a criminal proceeding. It's not, walang makukulong sa impeachment ha. Pag makonvict siya dito, hindi siya makulong. Wala, hindi, it's not even a civil proceeding. It's just, walang magdabayad ng damages dito na, oh, you convicted ka, magbayad ka ng 10 million pesos. Walang ganun. This is a mere administrative procedure.

0: yung 100 million pesos, 125 million pesos, hindi mo tatanggalin. Eh, nakalagay sa revised penal code, Danny, ha? Nakalagay sa revised penal code, failure to account. Failure to account, may pondong binigay sa iyo, hindi mo siya ma-account within 2 months from the demand for accounting, may kulong ka. So hindi ito criminal case, so hindi ka makukulong, pero definitely pag may hindi ka ma-account ng public fund na nasa custody mo, abay, that's a ground to ma-convict ka sa impeachment because you are not fit to be a government official. Eh, yung ordinaryong municipal clerk na tatanggalin sa pwesto, ikaw, vice presidente, Diyos ka, hindi ka pwedeng tanggalin kasi iba naman yung hindi mo ma-explain. Ang laki nga nang hindi mo ma-explain. Eh. So para sa akin, hindi totoo na ipatunayan, hindi kailangan na patunayan na binulsa niya yon sa criminal case. Pag makonvict siya dito, pagkakasuhan na siya ng criminal case, doon yun papasok. Kung plunder ang ikakaso sa kanya, kasi yun yung requirement. Dito lang sa graft and corruption, you committed graft and corruption or betrayal of public trust by not being faithful to your oath. Yan ang essence ng betrayal of public trust. May oath ka, nanumpa ka, pinagkatiwalaan ka, nilabag mo yung tiwalang yun. And failing to execute laws faithfully, which is the oath of the vice president and the president and public officials for that matter, then that's a betrayal of public trust. Sa ordinaryong municipal clerk o kung ordinaryong government employee, gross misconduct siguro ang term nila dyan. Eh dito sa impeachment kasi, hindi naman kasama yung gross misconduct sa punto na betrayal of public trust yung kinaso sa kanya. Still, she will be convicted even if it is not proven that she took the money. The fact is, you cannot account for 125 million pesos at least. Then, you know, you are not fit to be a public official.
1: Alright, mahina ho yan, Titi. Yan ho talaga sa impeachment trial kung talagang fit pa nga ho siya, no, to serve public office. Ito naman ho, sir, no, nakikita ho natin doon sa impeachment. Meron ho nga tila mga impartial ho, no, na senator judges. Tapos yung isa pa nga hong senator judge naglagay ho ng splice video na doon sa impeachment trial. Ito si Senator Pia Cayetano, no. So, ano ho reaction nyo ho dito doon sa mga impartial na senator judges? Dapat na ho ba silang umalis ho dito sa kanilang role bilang senator judge?
0: Ako, kinikilala ko na lang yun. Sige na, may mga opinion yung mga judges. Hindi ito talaga natin yan maiwasan eh. Sa akin, dapat hindi kayo ganon. Dapat hindi kayo partial. Nakalagay naman yan sa rules nila, impartial kayo. Kaya lang, siyempre, hindi mo maiwasan. Minsan, alam mo na, partial sila. Pero sige, but still, ang Filipino people, hindi ko sila gagamitan ng mga, you know, ethics or ano na, hindi ka naman, bahala na kayo dyan, bahala na kayo na mga senador. But the Filipino people expect you to guard our public funds. Sana naman ang desisyon nyo, kahit kanino ka pang kakampi, dapat in favor doon sa ebidensya at in favor doon sa pagwardya o pagprotekta ng public funds. Ito, Danny, idugtong ko. Hindi lang ito sa senator, sa lahat sa atin. Kay pro Duterte ka man, o pro Marcos ka man, even pro Leni ka pa nga, it doesn't matter. Bakit? Kasi pag magnanakaw itong mga kurakot na to, wala naman silang pili kung sino nakawan nila eh. Lahat tayo ninakawan doon, kahit pro Duterte, kahit pro Marcos, o pro Leni eh. So, ang magnanakaw, ang mga kurakot ba na official, pipiliin nila, uy, nakawin nyo lang yung ano, yung pro Marcos na pera, ha? Huwag yung pro Duterte. Hindi na nila manakaw yun, yung pondo na yun, galing sa lahat yun eh. Kaya, para sa akin, yun sana ang ating pagtingin dito sa impeachment. This is not about whether you're loyal to Duterte or loyal to Marcos. This is about loyal ka sa mamamayang Pilipino at sa future generations na mawawala ng pondo just because of corruption. Dapat yun ang position natin eh. At hopefully the senators will also have that na we don't care. Kami sa bayan muna, wala kaming pakialam eh kay Marcos ka o Duterte. Kung nagnakaw ka, kulong ka dapat. Wala kaming pakialam. So the moment na ganun ang treatment natin sana dito, whether senador ka man o ordinary yung tao, mas lalong ano yan eh, magagwardyahan ang ating public funds. Last point on this. Alam niyo po, lahat na nakikinig sa ating Pro Marcos o Pro Duterte, tinatawanan tayo ng mga kurakot eh. Parang sabihin nyo, oh, nagnakaw na ako sa kanila. Nagpapakamatay pa para depensahan ako.

0: Kasi parang naluloko tayo lalo eh. So para sa akin, ano lang to, yeah, the confidential fund, matagal ng panawagan namin sa bayan muna. Yung confidential fund na yan, huwag niyong ibigay sa civilian officials yan. Walang pakialam ang public officials sa confidential fund. Dapat hindi yan bigyan. Bakit may surveillance ka? O di, may problema ba sa ehensya mo? May magnanakaw doon o may nandadaya? Like PAGCOR dati, sabi ng PAGCOR sa amin, na pinaimbestigahan ko yung confidential fund nila, mga 2013, 2014, sabi nila, eh kailangan mo yung confidential mo, may nagnanakaw daw sa slot machine. At doon namang PCSO, may nandadaya daw sa sweepstakes, kaya kailangan confidential fund. At yung utusan ng NBI, utusan, may intelligence ang Army, ang Navy, ang Air Force, ang Police. O may isa pa, may NBI pa, lahat yan. Utusan mo na mag-imbestiga. Malay nyo, civilian kayo. O, hindi naman kayo marunong dyan eh. Kaya lang, sa totoo lang, di naman nila ginagamit yung confidential fund for confidential purposes. Gamit talaga nila yan for, alam mo na, mga personal na mga fringe benefits nila. And I'm not just talking of Sara Duterte here. I'm talking way up from that time ng mga president, vice president, and all these public officials who do not deserve confidential fund but are given confidential fund. Para sa akin, tanggalin na yan. Pag civilian ka, wala ka dapat confidential fund.
1: Ayan ho, dapat ho i-revisit talaga ho, no, itong mga batas ukol dito sa confidential funds. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Nery, no, ano ho yung mensahe niyo ho sa taong bayan na patuloy hong sumusubaybay dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte?
0: Una muna, makiusap ako sa prosecution at sa depensa. Focus kayo doon sa issue ng kaso. Sa, hindi ito criminal proceedings na para kayong nagdidebate sa korte. Sa totoo lang, minsan abogado na ako na naalibadbaran pa ako sa mga technicalities nila eh, para naman maintindihan ng taong bayan ito. Ngayon, kung hindi niya maiwasan yan, dito naman sa taong bayan, sana eyes on the ball tayo dito. Ang issue dito, saan napunta ang pondo ng taong bayan? Ako, wala akong bias yan. Pag naprubahan ni Sara Duterte na tama ang paggastos niya, di quit. Wala akong problema, i-acquit yan. Mga politically motivated daw. Sa akin, granting pa na politically motivated yan, dapat sagutin mo pa rin, Madam Vice President, kung saan mo dinala ang pera. So lahat naman ng politiko, politically motivated. So sa taong bayan, lampasan natin yung mga ingay ng politika at isa lang ang tanong natin, mayroong binigay sa iyong pera, saan mo ginastos yun? Ipaliwanag mo yun. Lahat ng tao galing sa atin yung pera na yun. At may karapatan tayo at may puder tayong hingiin kung saan mo ginastos. Kung hindi mo ma-explain, may mga wala kang resibo, tapos kung sino-sinong pangalan ang nakalagay dun sa acknowledgement receipt, ay hindi ka dapat mapalampasin kasi kahit sinong tao, kahit lahat na nakikinig sa'yo ngayon, Danny, pag may binigay kang pera sa isang ahente mo o sino mong empleyado mo, gusto mo may resibo kung paano niya ginastos yan, ganun din dapat ang standards natin sa public officials, not just Sara Duterte, but all public officials. So sa mamamayang Pilipino, sabi ko nga, pro-Duterte ka man o pro-Marcos ka man, i-encourage dapat natin yung accountability. Kasi yung ninakaw dito ay pera nating lahat at hindi ito ninakaw sa ilan lang, kundi sa lahat sa atin. So, supportahan natin accountability at ang impeachment procedure to hold our impeachable officials to account.
1: Ayan, tama ho yan, Chairman Nery Colmenares. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Nery Colmenares.
0: Maraming salamat din po. Thank you.
1: Si Attorney Nery Colmenares, bayan muna Chairman. At syempre narinig nyo ho yung ating panayam kay Chairman Nery Colmenares ng Bayan Muna. At ayun nga, ang dami ho niyang natalakay no, tungkol dito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, sinabi ho niya na hindi ho ito isang kasong criminal nga ho, no, itong proceeding na ito, itong impeachment trial, sui generis nga ho ito. Kaya hindi ho dapat nga nagpapaka-technical yung depensa at yung prosecution. Yun nga ho, sinasabi niya kahit ho siya kay abogado na nasusuya pa rin dun ho sa mga technicalities eh. Kasi nga ho, nagiging technical masyado. Eh, yun nga ho, ang impeachment trial dapat ay proseso para humapanagot ang isang opisyal, no? Hindi ho talaga dapat technically na sobrang technical talaga. Kaya hindi rin ho natin maiiwasan yung iba hong mga nanunood. Eh minsan ho, pinagpapatay na ho ng TV kasi nga hindi na ho maintindihan yung sinasabi ng mga abogado, etc. Nagiging technical na ho yung mga lumalabas nga ho. Pero in all fairness nga ho, syempre dito sa defense at prosecution ay sila ho ay nagtatagalog, no? Gumagamit na ho ng wikang Filipino and ho, pinapasimplify na ho yung mga tanong, etc. Ay katulad nga ho last week, 'di ba? So nakita ho natin 'yan. Pero syempre patuloy pa rin ho yung impeachment trial until next week. Ito ho, next week pag-uusapan pa rin ho yung confidential funds. Ha? Meron pa rin ho mga co-auditors na haharap bilang witnesses. At doon nga ho makikita kung saan talaga ginamit yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, nakita ho natin doon sa mga ibang pinakita na ho ay hindi lamang ho pinambayad doon sa mga informants, doon kina Mayor Grace Piatos. So ginamit daw ho din pambili ng mga computer, pambili ng mga supplies. Ay ayun ho, kasi meron ho tayong tinatawag na Joint Circular 2015-001. Itong COA ho, DBM, CSC, ayan ho, at doon ho nakalagay saan lamang ho ba dapat gamitin yung confidential funds. At hindi ho kasali dito yung mga regular na mga supplies at regular na mga computer equipment. So kaya ho sinasabi ni Chairman Nery Colmenares kanina na ayun ho, baka mahirap lusutan yun kasi hindi naman talaga kasali yun doon sa mga dapat paggamitan ng confidential funds. At syempre yung sinasabi din ho niyan, accomplishment reports, hindi ho sapat na nabigay lang, na disburse lang yung pera doon sa mga informants. Ay kailangan naman ho ay mayroong mga accomplishment reports kung para saan ba yung mga informants ho na iyon. So ayan ho. And at the end of the day, syempre ho sinasabi din ni Chairman Nery Colmenares, no, na dapat nga ho tingnan din talaga yung batas sa confidential funds. So ang hirap din ho kasi syempre na may mga ganitong confidential funds yung mga civilian officials. Syempre kung meron ho kung discretionary funds ang isang tao, ay ayun ho, talagang may posibilidad ho, no, na magamit ito sa corruption, may posibilidad na ito ay misappropriate. So ayan ho, kaya kailangan ho yung mga confidential funds, eh yun nga ang sinasabi ho niya, dapat hindi na doon sa mga civilian agencies. So ibigay na sa mga police, sa mga militar, sa sundalo, para ho ito ay talagang yung mga nagkakaroon ho talaga ng mga confidential activities. So ayun ho. At syempre pwede pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Dapat bang iharap sa Senate Impeachment Court ang mga taong tumanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte? Ayan ho, maaari pa rin ho kayong mag-comment sa ating mga videos ho sa Facebook, Usaping Legal Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre ho sa YouTube, Attorney Danny Galang. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong mag-comment ho dyan. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Tess Ramirez at Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Puffy, bringing hell into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Okay, Sir Elmer, ano po yung buong pangalan niya?
1: Elmer po. Elmer Butilia.
0: Butilia?
1: Oo.
0: At nandito pa rin tayo sa bayan ng...
1: Tuburan.
0: Tuburan, opo. Okay. So, kayo po ay ang farm manager dito sa...
1: Sanchez Farm?
0: Sanchez Farm.
1: Oo, oh, Sanchez okay. Farm.
0: Kina Ma'am Gigi ito. Kaya so, Ma'am yung Gigi. Isang produkto nila na ang tawag sa kanya ay Grego.
1: Grego Glow.
0: Grego Glow.
1: Yung brand.
0: Yung brand nila, Ma'am Gigi. Ano yun? Basically, itong... Burmy.
1: Burmy.
0: Okay.
1: A compost derived gikan sa mula sa Burmy.
0: Oo. Matagal na kayo nagbo-Burmy, sir?
1: Matagal na ho.
0: Gaano na katagal?
1: Mga 1990
0: pa?
1: 1999?
0: Yeah. 99 nagbo-Burmy na kayo. Kasi talaga isa kayo sa mga nauna.
1: Oo. Dito, mga pioneers.
0: Mga pioneer talaga. Opo. Okay. Sir, kwentuhan mo nga kami paano ang proseso dito.

0: kailangan mo ng mga material.
1: Material raw materials.
0: Dumi ng kabayo.
1: Dumi ng kabayo, baka, kalabaw.
0: Kalabaw.
1: Oh, yun lang ang laging ginagamit natin.
0: Ang sa inyo.
1: Okay. At saka, kailangan natin yung, kasi yung sinasabi natin ng mga dumi, yun ang nitrogen source ng ating compost. At kailangan natin yung carbon source.
0: Okay.
1: Yung mga dried leaves, sa mga, yun, yung tulad yan. At saka, mga rice straw.
2: Rice straw.
1: So, ngayon, nahirapan kami ng rice straw kasi wala nang mga rice field.
0: Wala na.
1: So
0: anong kapalit?
1: Yun lang mga ano?
0: Mga dahon-dahon.
1: Dahon-dahon.
0: Kaya pala iniipon yung lahat ng dahon dyan.
1: Iniipon natin dyan. At ilagay natin sa shredding machine. Meron kaming maliit na shredding machine dyan para ma-ano siya, ma-pulverize. Pagkatapos, kung available na yan, ilalagay natin dito sa mga, itawag natin itong worm beds.
0: Okay.
1: Pero, paglagay natin, hindi pa yan makakain ng mga worms natin. Kasi kailangan pang mga 1.5 to 2 months, pinadecompose pa natin yung mga raw materials natin na,
0: Dito na ilalagay yun.
1: Dito lang yan.
0: So, halo-halo na yun.
1: Halo-halo
0: kasama
1: na.
0: Kasama na yung mga dumi ng hayop.
1: Oo nga.
0: Paano yun? Anong may percentage ba yun? Ilang percent?
1: Merong percentage, pero 30% lang yung dumi ng hayop at saka
0: 70% yung mga dahon.
1: Yun ang tama. Pero kung minsan, hindi na naitabas.
0: Susunod?
1: Hindi na susunod kasi mas konti ang dahon kaysa sa manure. Dumi ng hayop.
0: Okay.
1: So, yun, mga 45 days, makikita natin na parang partially decomposed na siya. So, ilalagay natin na yung mga worms.
0: Okay, so kasi, balikan lang natin, sir, yung sinabi mo na mga dahon-dahon. Like, anong dahon ng ano?
1: Yung mga samangga, yung sa saging.
0: Saging. Yung saging buong katawan, no?
1: O buong katawan, pwede.
0: Buong katawan,
1: kung kahit,
0: dahon.
1: Kung kahit hindi pa na, hindi pa dried. Pwede yung
0: pa-dried. Pwede na 'yon.
1: Pwede na 'yon.
0: Bukod doon, ano pa?
1: Yung mga papaya.
0: Ito, mga papaya.
1: Yung mga katawan ng papaya na wala nang pa
0: yung hindi kinabang. Na namumunga.
1: Oh, wala nang bunga yung mga lalaki.
0: Ito, lalaki.
1: Oh, pwede
0: so,
1: yan
0: i-spread natin. Pinapalaki lang talaga para lang i-harvest, para i-compose.
1: Ayun, yung purpose ko 'yan para ano, for what is called yung mga laki, kailangan 'yan sa mga
0: babae.
1: Pollination, yes.
0: Para may lalaki. Kasi, ganun, hindi po pwedeng papatayin mo lang ng lalaki.
1: Hindi. Ano yun, makikinabang natin yan.
0: I see. Okay. So, bukod dun, sir. So, anyway, ang ibig sabihin nun, lahat ng mga basura na galing sa halaman dito sa farm, ay pwede siyang
1: pwede
0: nating
1: ilagay dito.
0: As a raw material. Yung
1: tulad yan. Kahit mga grains yan, pwede yan.
0: Yung mga dahon.
1: Kasi yung grain, mas madali silang ma-decompose. At saka maraming nitrogen yan.
0: Ah, okay. May particular na klase ng dahon? Wala.
1: Dahon. Basta dahon.
0: Basta damo.
1: All which is organ, what call this? Yung mabubulok.
0: Basta mabubulok.
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, meron kayong schedule dito na magtatabas kayo ng mga damo?
1: Oh, kung meron kaming bagong raw materials ng mga dumi, yun, magtatabas
0: na rin.
1: Okay. Yung mga damo natin na
0: dito sa mga dito, garden.
1: Ito, nilagay natin yan sa mga beds.
0: Ayan, so alimbawa, natapos na itong cucumber.
1: Yeah.
0: Tapos nang magbunga, hindi na productive. So itong mga buong katawan niya,
1: ilalagay natin dyan.
0: Dahon yan, kukunin lahat yan,
1: ilalagay natin dyan.
0: So, importante rin pala na dapat may mga garden ka.
1: Oo, kasi kailangan may ipakita tayo sa mga customer o sa mga tao na ito ang resulta ng paggamit namin sa produkto.
0: Sa kanya, ng produkto ninyo.
1: Produkto.
0: Okay. So, at the same time, babalik ulit as material.
1: Oo.
0: Doon sa paggawa.
1: Paggawa.
0: Okay. Anong next step natin? Okay, di kumpleto na tayo ng materyales.
1: Kumpleto na tayo.
0: Supposedly, 70-30.
1: Oo, 70-30 na. So, sa listen na, yun na, hindi na siya masyadong mainit. Oh. Kasi pag decomposition process ba, mainit yung mga materials. Eh. Mm. So, lagyan na natin yan ng berme. Oh, yes, berme, yung worms.
0: Okay.
1: Lagyan na natin dyan.
0: Pag linagay mo na dyan yung 70% dahon, halaman at 30% animal manure, ilang araw yun bago tayo maglalagay ng worm?
1: Yung mga 30 days.
0: So that's partially decomposed na. Okay.
1: Pero kailangan every now and then mga dalawa tatlong araw o dalawang beses isang linggo magsispray tayo ng decomposer, yung lactoplant.
0: Yun. Yun ang sekreto nila, yung sir.
1: Yung lactoplant.
0: Yung isang produkto nila, yung lactoplant, which is...
1: decomposer.
0: Decomposer. Ang ano kasi yan ay lacto...
1: Lactobacilli.
0: Lactobacilli. Okay. So, nakakatulong yon para i-decompose. Sir, pwede ba nating i-demo yung mga Pelican kwento natin para makita nila? Doon muna tayo doon sa shredder. May mashi-shred ba tayo?
1: Pwede na to, pang...
0: Ito po ang gagawin natin ngayon ay mag-try tayong mag-shred. Ang shred natin ay
2: Madridi Agua.
0: So pati yung sanga, no?
2: Mm.
0: Sir.

0: Okay, sir. Balik tayo. Okay.
1: So,
0: ito yung sinasabi mo na...
1: Ito yung decomposer.
0: Decomposer, pampabilis.
1: Pampabilis.
0: So, si lactoplant pala, maraming gamit, no? Pag sa halaman, fertilizer siya, foliar fertilizer. Pero sa, ano, vermicast, paggawa ng vermicast, siya ay decomposer.
1: Decomposer.
0: Okay.
1: At ano,
0: yung paano gamitin ang lactoplant as decomposer?
1: Ang ratio dito is 10 ml per liter.
0: Per liter?
1: Water.
0: So ito,
1: ilan ito, approximately yung... mga 8 liters to.
0: 8 na to?
1: 8
0: liters na to?
1: Oh.
0: Okay.
1: So kailangan natin na 8 cups or ano
0: 8
1: ba
0: cups
1: ito?
0: Din.
1: Oh, 8 cups din. Pero pwede namang sumubra kasi wala, organic to.
0: Organic naman, wala namang ano.
1: Wala namang side effect to.
0: Okay.
1: So, ito lang.
0: Kailang ano susukatin para hindi naman masyadong magastos.
1: Oo.
0: 2
1: 3
0: 4 5 naamoy ko parang suka.
1: 6
0: 7
1: 8
0: Dagdagan mo konti kasi may natapon, sir.
1: Oo nga.
0: Yun.
1: Pwede ito i-stay natin.
0: Kailangan nating haluin.
1: Haluin. Pero
0: hindi siya mabaho, para siyang mabong vinegar.
1: Oo, oh, kasi acid eh. Lactic acid.
0: Kaamoy niya yung ano, yung molasses.
1: Oo. Oh. Ito may molasses naman to eh.
0: Ah, kaya pala. Okay.
1: So ano to? Kailangan natin ng
0: So next, ito pong gagawin natin time, ay for demo,
1: okay, demo purposes
0: lang. Okay.
1: So Pwede ito i-ano natin. Basta mabubulok lang.
0: Mm.
1: Ito may konting manure pa rin ito, no? Tingnan mo.
0: So nadurog na yan na manure.
1: Oo. Oh,
0: okay.
1: Durog na manure ito. Pwede ito i-shovel kung marami.
0: Mm.
1: Shovel ang gamitin. Ayun.
0: So again, ang proportion nito is 70-30. Oh. Alright. So, 70% na dahon-dahon.
1: At saka 30%
0: na animal manure.
1: Animal manure.
0: Okay. Oh. So ngayon, didiligan natin.
1: Didiligan natin para ma-moisture siya.
0: Mm.
1: So ano?
0: Uubusin natin yan?
1: Hindi na.
0: Oh, kasi supposedly mas marami.
1: Oo.
0: So sir, normally gaano kadami yung mixture na dapat idideligan nung isang ganito,
1: isang ganito?
0: Lagadera.
1: Hindi na 'to na mabase sa regrida. Mga ano, 60% measure content.
0: Mm.
1: So pag ginan mo yung kuan, yung raw materials.
0: Mm.
1: Pag may tumutulo na hindi masyadong marami, yun ang 60% sa amin.
0: Okay.
1: So, 60% measure content, yun na yan.
0: Okay, mag-recap lang po tayo. Again, yung mga dahon-dahon at mga basura na galing sa halaman ay 70%, 30% yung mga animal manure.
1: Dumi.
0: I-mix siya. Okay, MX, tapos
1: didiligan natin yung
0: mixture na galing naman sa lactoplant. Na sa 8 liters ay 8 rin na takip nung ito.
1: Oo.
0: 8 takip din nito.
1: Oo.
0: Itong takip niya 8 rin para sa 8 liters na ano, parang 1:1. Okay? And then ididilig. Sabi ni sir, pag piniga mo ay may lumalabas na
1: drops.
0: Konting tubig.
1: Okay.
0: Yun na yun. Yun ang tamang mix.
1: So,
0: okay, sir? Okay, next step tayo.
1: Okay.
0: Tuwing kailan mo didiligan ng lactoplant?
1: Depende yan sa ano, sa climate. Kung masyadong maulan, kahit hindi naman ano bang Tagalog sa yung madry.
0: Kung hindi natutuyo.
1: Oh, hindi natutuyo yan.
0: Mm.
1: So, once a week lang.
0: Once
1: pero kung masyadong mainit ang panahon, twice a week.
0: Oo, twice okay. A week. Again, ang proseso, pag may piniga mo, may konting lalabas, yun na yung tamang mixture. Okay, sir. Next.
1: So, tapos
0: ilan
1: na.
0: Ilan days dito?
1: Kailangan ano to eh, you have to turn it weekly.
0: Hahaluin mo.
1: Hahaluin mo yan. Yung nasa ilalim ay parang
0: ibabaw.
1: Itataas, yung sa taas na may ilalim.
0: Okay, halimbawa ito. So ito nabulok na yung ano?
1: Oh, nabulok na.
0: So kunwari ito ay ito na yung minix natin kanina.
1: Oh.
0: So sabi mo sir, every week mag-turn
1: tayo.
0: Mag-turn. Sige kuya, mag-turn nga tayo kuya.
1: Oh, sige. Pwede tayo gumamit ng shovel.
0: Mm.
1: Kasi marami. At saka didiligan.
0: So every week ihahaluin yung yung hahaluin tapos didiligan.
1: Oh.
0: Again, may lacto
1: plant. May lacto plant na
0: kasama.
1: Make sure. So every week yan.
0: Mm-mm.
1: Oh.
0: So dilig.
1: Dilig naman. Ako kining tibigyan. Para mas madali siyang ma-decompose pag may moist.
0: Okay, sir. Punta nga tayo, sir, sa isang bed na
1: may
0: papakawalan na ng Burmy.
1: Okay, nato Burmy
0: okay,
1: to.
0: Okay, punta tayo doon.
1: Dito. Dito tayo.
0: Kinakain niyo ba itong passion fruit?
1: Sir?
0: Kinakain niyo ito?
1: Hindi. Minsan, pero mga tao dito hindi makain.
0: Ayaw.
1: Ayaw kumain.
0: May hinog ba? Wala, no? Okay. So, yung ginawa natin kanina, nag-mix tayo. Naglagay tayo ng lacto plant para mabilis ma-decompose. After 1 month, maglalagay na tayo ng Burmy. After 2 months, ito na, itsura.
1: Ito na.
0: So, dito sa stage na to, hinahalo pa rin ho ba?
1: Ang ano?
0: Ito, hinahalo pa rin?
1: Oh, kailangan pa rin itong ito.
0: Ah, dire-diretsyong hinahalo pa rin.
1: Mm.
0: So, yung ginagawa ni Kuya ngayon, hinahalo niya?
1: Nahalo yan. At the same time, yung ibang parang mas malaki na ito, pwede natin itong piga-piga para mas...
0: Para pumino?
1: Pumino yan.
0: Mm. Okay, 2 months.
1: Mm.
0: Okay, ilang months yung pwede na siyang i-harvest?
1: Yung 3 months.
0: 3 months pwede
1: three
0: na.
1: 3 months pwede na.
0: Okay, meron ba tayong itsura ng 3 months ngayon, sir?
1: Dito sa ano pika siya mo, ipinupino dito yan.
2: Ang
1: harbison nung nagida.
0: Tara, punta tayo. So ngayon, ipapakita na natin yung 3 months. Sir, simple lang yung mga, yung mga gawaan nyo ng Burmy.
1: Oo.
0: Bakit yung iba, meron pa silang sinasabi na nilalagyan pa ng ganyang tubig para hindi makapasok yung mga langgam?
1: Ay, siguro, pero sa amin, ito lang ang masanayan namin eh.
0: Hindi naman nilalanggam yung Burmy niyo?
1: Hindi naman. Yung langgam, sa mga materials yan ginagamit.
0: Sa materials? Yeah. Anong materials kaya?
1: Yung mga matatamis, yung kitchen leftovers, huwag mo ilagay yan.
0: Huwag ilagay.
1: Kasi
0: okay.
1: Prone sa mga langgam yan.
0: Mm.
1: Pero yung lang mga dahon tulad nito, wala langgam.
0: Walang langgam yan.
1: Haluan ito
0: so
1: lang.
0: Ito, ayan, so hinihintay na bulukin to.
1: Naghihintay lang kami ng makabili kami ng manure.
0: Then ihahalo mo dyan, tapos mimix na yan. Then,
1: spray
0: didiligan na.
1: So didiligan.
0: Okay. So yan ang itsura nung mga plots na hinihintay lang nila yung manure, then ihahalo na nila yan at didiligan nila ng lacto plant. Okay, sir.
1: Okay, dito tayo. Sinsya na, masakit ang tiil ko eh.
0: Masakit ang?
1: Yun o.
0: Bakit?
1: Eh, naroon sa kanto ng bahay namin.
0: Huh? Saan naman bahay niyo, Kuya Elmer?
1: Diyan sa malapit sa Sitio, Cebu Technical, yun. Uh-huh. Yung parala ng Sitio.
0: Okay.
1: Hirap na tong gurang na.
0: Gurang? Matanda na.
1: Matanda
0: ilan
1: na.
0: Ano ba ko, Elmer?
1: Ano po?
0: Ilan taong ka na?
1: 68.
0: 68.
1: Oh.
0: Gurang na nga.
1: Gurang na.
0: Kagaya ng mga to. So, pwede niyong kunin yung mga dahon na to.
1: Oo.
0: At pwede isama sa i-compost.
1: Sama sa ano ba? Shred muna tayo.
0: Oo. Shred muna pala.
1: Oo. Upang mas madali siyang ma-decompose. Ito na yan. Harvestable.
0: Harvestable na to.
1: Oo, to.
0: Ayan.
1: So, kailangan pa rin itong...
0: Andyan pa rin yung mga ano, yung mga vermi.
1: Ngayon, vermi, merong konti na lang, konti.
0: Anong nangyayari? Kinukuha yung vermi?
1: Merong naman ang, ano eh, merong ano bumili.
0: binenta nyo yung vermi?
1: Binili yung iba, kasi yung maraming mga paralan na kahanap ng vermi. Yung walang ibang makuha dito. Yung may, ano naman tayo.
0: May binenta nyo? Binenta may magagamit kayo?
1: Meron
0: kami
1: dito. Hotel Tradition.
0: Okay, may mga nakatago.
1: Pero, ang vermi kasi, hindi siya nag-stay hanggang ganito ang puruma. Kailangan niya laging bago.
0: So pag ganito, aalis siya?
1: Aalis na yan. Wala nang makukuha sila masyado.
0: Saan siya pupunta?
1: Dito lang, dito. Pero may bagong mga raw materials, yung mga dumi ng hayop, babalik yan. Babalik.
0: Lagay mo babalik dyan. Din siya.
1: Hmm.
0: Pero, meron din kayong talagang linalagay.
1: Meron.
0: Bukod doon sa linagay ninyo, yung mga kumalat na dyan, babalik sila?
1: Oo, babalik sila. Yung mga, kasi mamamatay ang ubyan eh. May life, ano sila.
0: I see. Sige, ipakita nga natin. I-close up nga natin, kuya. I-ganun mo nga yung, ano, yung
1: okay,
0: itsura.
1: Okay. So,
0: okay. So, ito na yung ready to harvest.
1: Ready to harvest. Pero, pag hinarvest mo ito, pa natin ito, screen.
0: Oo, screen para pinong-pino.
1: Parang pinong-pino.
0: Anong gagawin mo doon sa hindi nalaglag doon sa screen?
1: Ibabalik natin yan. Ihalo rin sa bagong dumi. At saka bagong mixture.
0: Oo. Ang dami, no?
1: Oo. Ito, itong aming 2x2, no? Yung 2 meters by 2 meters bawat isang span.
0: Okay.
1: So, ang ina-estimate namin dito
0: na ma-harvest.
1: Ma-harvest is 15 bags.
0: 15 bags na yung malinis na?
1: Oo, malinis na.
0: 15 bags. Oh. Isang bag, ilang kilo?
1: 25 lang ang bag namin kasi mabigat eh.
0: No, mabigat nga.
1: 50 kilos yung mga trabahante natin.
0: Kawawa. So, ito ubus na to?
1: Oo. Taka dito.
0: Ayan, hello. Ubus na yan. Yan yung hindi pumasa? Yan yung ibabalik.
1: Ibabalik na yan.
0: Yan yung ibabalik. Ihalo mo doon sa dahon.
1: Sa bago. Kasi mas madali ring ma-decompose yung mga bago pag kinalo.
0: May nakahalo na luma.
1: Oo, luma. Parang suwel na ba?
0: Oo. Okay, ano to, sir?
1: Yan pa rin.
0: Ilan days na to?
1: Yung mga pila na kabuhan niya, mga doon na rin, no? Doon na mga tatlong buwan na, siguro.
0: Pero pa-harvest na rin to?
1: Oo, harvest na
0: rin. Patingin nga itsura niya, sir.
1: Oo.
0: Yan. Pa-harvest na rin yan.
1: Oo.
0: Okay, Kuya Elmer, gaano na ka na katagal na bubermi? Ubo ko dyan muna, Kuya.
1: Ano mo?
0: Gaano ka na katagal na bubermi?
1: Hindi ito government. Private to.
0: Oo nga.
1: Oo.
0: Gaano ka na katagal? As a private sector, sila po ang nauna na mag-Burmi. Bago pa nauso yung mga LGU mag-Burmi-Burmi, matagal na silang nag-Burmi.
1: Oh.
0: Yan. Simula at umpisa, sir, ikaw na ang nandito?
1: Oo, pero...
0: Ilan, anong taon ka?
1: Buhay pa yung...
0: Si Vice Governor?
1: Si Vice Governor.
0: Nandito ka na?
1: Dito na ako.
0: At marunong ka na nun mag-Burmi?
1: Oo, kasi may consultant si Vice Governor sa noon. At saka kinukuha ko, nag-seminar kami doon sa Asturias. Yung Asturias, mas nauna kaysa dito.
0: Asturias,
1: doon sa may, dito, next.
0: Bayan yan?
1: Bayan.
0: Okay.
1: Pambalamban, Asturias, din Tuburan.
0: Mm.
1: So, yun ang experience ko.
0: 90s yan?
1: 90s.
0: Okay.
1: Mm. Tapos dito na ako. Hanggang ngayon.
0: So, kumbaga, doctorate ka na sa pagbubermi.
1: hindi naman ito masyadong hirap.
0: Madali lang to.
1: Kailangan lang determinasyon at saka pagod, hirap, pagod.
0: Mm-mm. Sir Elmer, gaano kadaming vermi ang napuproduce nyo sa isang taon? Ilang saho?
1: Hindi namin na anticipate. Hindi ko na nabilang ilan. Pero, didepende yan sa supply, sa releasing ng raw materials na hinihingi ko. Kasi, yung raw materials, kung minsan, ngayon, may resta kami na 1,000 bags. Yung in-estimate ko, yung calculation ko is only 40% of the total substrate will turn into a compost.
0: So, ano sir, hindi ko naintindihan yun.
1: Yung 40% lang ang makukuha nating compost sa
0: raw material.
1: Sa raw materials. So kung sakaling meron kang raw materials na 1,000 kilos, 40% lang ang
0: 400 compost. Kilos lang.
1: O 400 ang kilos lang ang labas.
0: Hindi masisira yan?
1: Hindi.
0: Ilang taon?
1: Kahit isang taon, basta nandiyan lang sa under the shed. Huwag mo lang sa mainit kasi pang dry. Anyway, yung packing natin, meron namang liner, merong plastic sa ilalim para hindi siya masyadong mag-dry.
0: Sino bumibili?
1: Sila na ang bahala dyan sa opisina kasi nandiyan ang
0: marketing
1: nila. Pero minsan, ako, nagkukontak ako ng mga LGU kasi ang LGU mayroon silang programa sa organic. Sa tuburan, ako ang magkukontak kung lagi nagkukontak sa mga TDA personnel kung ano na ang programa ninyo kasi meron kami.
0: Bumibili naman sila?
1: Oo, bumili naman. Kasi pag organic, wala namang ibang organic dito na parang package. Organic, factory or what we call it, meron tayong fungicide, meron tayong insecticide, meron tayong sticker, meron tayong granular para sa basal application.
0: Ito yung pang basal?
1: Oo, itong pang basal.
0: Ang ideally ba, pag nagtanim ka ng gulay, halimbawa, pag pang basal mo siya, gaano kadami ang kailangan mo? Babasal.
1: Dito sa
0: isang hektarya.
1: Dito
0: ilang
1: sa
0: vermi yun? Ilang kilo?
1: Sa organic, yung iba gumagamit ng at least 100 bags.
0: Na vermicast?
1: Pero vermicast. Kasi
0: sa isang hektarya?
1: Itong organic is slowly.
0: Slow release.
1: Slow release. But, yun lang, mas sustainable siya. Pero din sa amin, depende lang yan sa crops. Kasi merong mga crops na mas malaki ang kailangan nila. Meron namang onde lang. Tulad ng tinatanim natin dyan. So, sa akin, yung 100 grams per hill or per puno, sa cucumber at saka yung sa bitter gourd, ang palaya. Yung 100 grams lang ginagamit ko at saka nag-spray na ko ng lactoplant.
0: Lactoplant na.
1: Weekly.
0: So once nagbasal, yun na yun. Wala nang ilalagay sa lupa.
1: Wala na.
0: Puro foliar na. Tuloy-tuloy na yun.
1: Tuloy-tuloy na. Hanggat namumunga na.
0: Hanggang mamunga na. Hanggang mamatay yung alaman. Hanggang bago mamatay.
1: Bago mamatay.
0: So once lang sa lupa.
1: Sa lupa, once lang.
0: Which is, ilang grams ka mo?
1: 100 grams.
0: 100 grams lang per hill.
1: Per puno. Per puno.
0: Okay sir, balik tayo dun.
1: Sige.
0: Ano pang gusto mong ikwento sa akin?

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Ani ang asoy so sa kamalampuson nga maguuma sa Bugo City bahin sa kaepektibo sa Icon, Antika o Lactoplant. Mga produkto sa Asil Laboratories.
2: Nakanindot man ko daning organic sir. Parte sa tong panglawas, dili kay ta makulbaan kung mo kaunta ni kay i-compare mo sa pesticide nga gamiton. Mas healthy ni ang organic i-compare ni mo atong pesticide. O dahil si Ricardo Tunyakao Kanyamaso, Don Pedro Farmers Association, labi na kung may halo ng mga chemical sir ba. Mas may gini siyang organic. Nagay uban mag-deliver nga ni. Ako gihag dun nga, kilaon ta na atong mga abot na to. Kaya para mailhan dito kung sa gigigamit na to ba? Mas mayigit ang kuhan, organic. So, kad na nakuhan ni, kanilam na akong gispray-spray sir, kaya usapod, may kuhan ba ako, may kanang depensya ko sa baga ba? Mas comfortable kung magamit ani kaysa ka tong kuhan. Ang paginhawa na ko, murag masaruhay ni ikuhan ni mo, kaya di mo ka makulbaan ani kay wala na siya chemicals. Wapa kaya to siya ang katong gigamit pag ng mga pesticide. Kaya di man to maduhol o kanang kuhan, kanang mga insekto kaya tungod sa kahar sa pesticide. Nung kaganing organic, medyo kuhan siya pero mas healthy ka o nun.

0: Thailand. Mga produkto sa Asil Laboratories.
1: Mao gina mo ang produkto, tubo o dili tubo mais, nya ang mais pod ang amo usahay mo gamit gid mi og mga medisina tungod kay dili gid mahimo nga dili mo butang ang medisina. Na realize pod namo nga sa sige namong observar sa tubo nga kun dili namo butang ang medisina, dili gid siya maka income ug makompare namo ang income yearly, layo ra jud kaayo ang naay abono nga medisina og wala. Nag search search pod bi ba nga dunay mga ang DE, dunay mga seminars nga i-conduct sa mga farmers. Moto na realize namo nga ning offer ning hagit ang mga taga DE sa mua nga unsa ka kun inyo ning tanuman og lain nga mga produkto ning inyong uma karon, ning adapt mi sa ilang hagit nga mo tanom mi og mga gulay. Tumo ni karon nga gulay na ang among giprodukto. Sa among nakita sa gulayan sir, duna man gid ni monitoring yun sa muang income. Sa among seminar, wala gid mi i-practice bitaw nga mugamit mi medisina kay mauni ang inyong ang output, manindot ang inyong buwan. Wala, ang ilang gigamit is more on organic. So good na gid namo sa amuang harvesting. Na nami ma-harvest na mo sa usa ka semana, kaduha mi mo harvest Saturday o Wednesday. So karon ang among nakita ang output nga ikumparar na mo lang gikan sa pag June 1 pag sugod na mo ani kini nga mga kini nga product karon. June 1 minagsugod ani nga pag kuan sa yuta, pag mulching kanan, vermicast, pag mamutang vermicast, pagbutang sa kanang mga seedlings, ikumparar na mo yearly o monthly, dako mi og pasiyon sa monthly. Kaya nga naman, una is, dili mi hago kayo na kay ang kininiya, harvest monitoring na malang ni, harvesting. Inig-dispatsar na mo, mo income na may ginani ang tubo or katong among previous nga tanong, yearly tuod, pero ang among income tinigluksan. Kung dalahi na gig kay siya, kaya ang among yuta ato, mag-anam kita ng gulat. Makita na naman sa nimo nga ang yuta kung nani na nagilo na ganin siya tungod sa iyahang mga medisina nga gibutang. Sumuna ning adapt gini. Ako ginig pasalamat yun. Ang mga gigamit na mong spray na mo ani, Icon, Antica, o Lactoflat. Kana na gigiyan mo yung among gi-spray sa among mga tanong para mo nindot ang bunga. Sa among na-obserbaran gi sir, dako gi kami satisfied yun. Pakita gyud ang output na mo sa bunga sa among mga tanom.
2: Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agro-economic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must

0: ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Kini ang maayong kasinatian ni Ananias Montesilio uban sa Lactopuffy.
2: Ako si Ananias Montesilio, nagpuyo sa Barangay City, diya sa Purok Eskarlata, Tuburan, Cebu. Side steps na ako, mura ang lisog ko. Kaya mo naman kung matumba na noon. Itong arthritis o kalibanga, pag inom na ako sa Lacto, sa tupa, narang-arang na ko. Salamat sa Lacto nga naayo akong kalibanga o arthritis.
3: Send US a quick message to place your order.
4: Dahil sa sobrang haba ng karanasan nyo sa vermin, ano ba mga problema dito sa pagbe-vermin?
5: Ang pagbe-vermin, kuminsan, dito sa amin sa Tuburan, yung problema namin, raw materials.
4: Raw materials.
5: Raw materials. Kasi pag hindi nang,

0: walang ano, dumi ng mga hayop, matagal tayo makabuo ng compost fertilizer.
1: Mm-mm.
0: Kasi itong mga dahon-dahon,
1: kulang.
0: Kunti lang to eh. Kunti lang. Mas ano itong mga dumi ng hayop, kasi partially decomposed na yata yung dumi. Kasi nagagaya na yan sa mga tiyan nila.
1: Oo.
0: O, diba?
1: Oo.
0: O, pang yung lumabas sa kanilang ano katawan,
1: na decompose na rin, pumbaga.
0: Maliit na porsyento na lang yung mawawala sa dumi, sa in terms of weight, no?
1: Oh.
0: In terms of weight, maliit na porsyento na lang mawawala.
1: Oo.
0: Kasi decompose na yan sa, mula sa tiyan nila.
1: Oo.
0: Ang problema, kung walang mabibili. So, yun ang isang problema. Kung maraming order, walang raw materials.
1: So, minsan, nagkukulang din kayo. Minsan, kulang yung produce nyo.
0: Minsan, kulang. Minsan, sobrang stock.
1: Okay.
0: So, wala namang problema ang iba sa vermicomposting. Yun lang siguro, buyer.
1: Yun lang.
0: Natin.
1: Oh. Ay, ano to? Yung ano, sa miracle
0: tingaan,
1: fruit?
0: Tingaan, diba?
1: Yung miracle fruit, yung pag kinain mo, matamis lahat?
0: Hindi. Ibang klaseng berry to.
1: Maasim. Maasim to?
0: Ito yung mulberry.
1: Yan, mulberry.
0: Oh, ito.
1: Ang ganda, oh.
0: Oo nga. Pero may mga thorns ito. Maraming thorns. Ito.
2: Mawamonga.
1: Nakakain yan? Nakakain?
2: Oh, ang yun, opos yan, oh.
1: Yung red na red.
2: Ito, violet.
0: Ito, violet?
1: Ah, yung violet lang ang pwedeng kainin.
2: Yeah, pwede, pero ano pa. Pa.
1: Anong klaseng berry to?
0: So, mga itong tawag, kalimutan niyo.
2: Medicinal, kuhan din yan. Medicinal.
1: Ang asin?
2: Yan,
0: Ito, yung mulberry.
1: Mm-mm.
0: At saka yung isa, yung miracle fruit.
1: Ayan ah. Doon na tayo sa miracle fruit. Ayan.
2: Mana mo dito ba?
0: Mga?
1: Asin. Okay, sir.
2: Wala mo eh. Interview?
1: Yun na ba yan? Wala na tayong pag-uusapan? Wa na.
0: Ano pang mga... Anong...
1: Ikaw, magkwento ko sa amin. Ano bang gusto mong ikwento na karanasan mo dito?
0: Oo.
1: Mm.
0: Yan na lang. So,
1: ito, dito tayong magkwentuhan, oh. Oo, yan, oh. So, ito po yung mga finished product.
0: Oh, ito yung mga finished product natin.
1: Dami?
0: Ang dami na. Almost 1,000 bag na to. Mga 5 months na siguro, 4 months mula na stock natin to. Pero okay, hindi yan maano.
1: Walang problema.
0: Oo, walang problema yan. Yung iba, yun ang kita mo, yun lang merong mga, ano, eggs ang mga worms na nailagay natin dyan. Kasi yung mga worms na nagpo-produce yan ng eggs para maging worms.
1: Mm.
0: At simple sa pag-screen natin, hindi may iwasan na yung mga eggs ng worms ay madala rin sa pagbabaging.
1: Mm.
0: So, dyan sa bag na natin, naging worms na sila.
1: So, nandito sa loob?
0: Nandito sa loob. Yun,
1: anong
0: yun,
1: worms? Yung ano rin?
0: Yung vermi.
1: Vermi rin?
0: Oo, vermi rin. So, yun ang mga ano nila. Cast.
1: Ito na yung cash yung lumalabas.
0: Cast. So, naging vermi na din sila. So, nandiyan dyan.
1: Walang problema yan.
0: Oh, okay lang yan. Okay lang yan.
1: Pag nagtanim ka ng halaman, okay, ilang per, let's say, ano, may halaman ka, halimbawa, mangga,
0: okay,
1: na hindi pa naman matanda yung mangga, tuwing kailan ka maglalagay ng vermi? At ilang beses? At gaano kadami?
0: Gaano kadami? Magdepende yan sa ano?
1: Laki.
0: Sa laki ng puno ng mangga.
1: Okay, let's
0: so,
1: say...
0: So, ito sigurong mangga, ito.
1: Ito malalaki.
0: Isang sako to. Isang sako.
1: Isang sako yan?
0: Oo, ito. Sa itong...
1: Paano mo ilalagay?
0: Ito, pwede natin sa ring method lang.
1: Ring method?
0: Yung isa, dyan.
1: Ito sir, ito. Pakita natin dito. Ito, mas malaking puno ng mangga to. Okay. So, ilang sako ng vermi ang ilalagay mo dito sa isang puno ng mangga?
0: Mga Ito, sa laking buno to, isang sako, 25
1: kilos. 25
0: kilos.
1: Oh. Okay. Paano muna natin lalagay yan?
0: Tapos, yung kahit ano, triangle lang, triangle. Isa
1: one,
0: dyan.
1: 1, 2, 3. Gaano kalayo?
0: Dito. Ito. Yung ang layo niya, kung pwede, yung canopy niya dyan.
1: Oo.
0: Dito
1: doon
0: sa,
1: dapat.
0: Doon dapat. Kasi ang mga
1: ugat niya
0: malayo.
1: Malayo na.
0: Pwede isang bisis lang isang
1: araw.
0: Taon.
1: Isang taon. Ay, once a, anong buwan?
0: Yung pag asimangga, yung mangga, pagtapos yung super mag-spray ka, tapos pambulaklak, after mag-harvest, mag-renew ng mga leaves.
1: Oh.
0: So, yun ang dapat.
1: Doon ka. Before pa makalabas yung bagong dahon?
0: Kahit na nakalabas ng bagong dahon.
1: Kahit nakalabas
0: kasi
1: na.
0: Kasi yung mangga, every two years lang yan, anong pwedeng sprayhan mo. Hindi pwedeng yearly.
1: Mamamatay siya. Mm-hmm. Okay.
0: Kasi magbago ang kanyang mga leaves. Eight months yung magbabago ang kanyang leaves. So, hindi pwedeng sprayhan
1: ng within 8 months.
0: Oh, within 8 months na magbago ang leaf. Kailangan yung crispy ang leaf pag ginanon mo.
1: Mm-mm. Yun ang green na green. Kagayan na to, green na green na ba? Hindi pa.
0: Hindi pa. Kulang pa to.
1: Kulang
0: hindi
1: pa.
0: Hindi pa to, pwede.
1: Eh yun, yung mga gulay mo.
0: Oo.
1: Napunta tayo sa gulayan.
0: Okay. Ayan tayo.
1: Okay, sir. Ito.
0: So, ito na.
1: So, normally, sabi mo, tuwing basal.
0: Oo. Oh, itong cucumber natin.
1: Like itong cucumber. Yung gaano kalaki ito? Ilang metro yan? Yung bed na yan?
0: Ito, may mga 10 meters yata ito.
1: 10?
0: Oh, by 1.
1: 10 by 1?
0: Oo. Oh.
1: 10 meters nga siya.
0: Hmm.
1: Okay. Gaano kadaming burmi ang ilalagay mo dyan pang basal?
0: Ayun ang sinasabi ko ngayon na isang puno, 100 grams lang.
1: Mm.
0: So,
1: balik ka kung ilang puno linagay mo.
0: Kung ilang puno, yun lang ang...
1: So, hindi mo siya i-spread, hindi. Kung ano yung, andun yung puno, kung saan mo itatanim yung puno, maglagay ka muna ng basal sa ilalim niya bago mo itanim yung halaman.
0: Okay. Kasi ito, before ito, linagyan natin ng tanim at saka nagbasal tayo, meron na dito nauna na mga compost. So, kasi nilagyan ko ito noon ng rice hull, carbonized rice hull.
1: Noon?
0: Oo, noon.
1: Okay, ito ba yung inulam natin, sir?
0: Oo, ito, yung sinatawag yung basil.
1: Basil. Paano kukuha ng pananim nito? Buto?
0: Buto. Yun.
1: Ang buto? Yun. Wala kang buto ngayon?
0: Yun, meron. Yan, ito. Itong dried na.
1: Bigyan mo naman ako kuya. Galing mo sa Manila.
0: Wala to dito. Ano kang tawag dito sa Manila to?
1: So pwede pala to sa mga gulay-gulay.
0: Oo.
1: Para mabango.
0: Mabango.
1: Okay.
0: Iba ang bango ito kaysa lemongrass. Iba siya.
1: Pero ang pwedeng itanim lang dito yung brown.
0: Oh, yung brown.
1: Itong green, hindi?
0: Hindi yan tutubo.
1: Okay, let's go. Marami na to. Kuya Elmer, anong mensahe mo sa mga nanonood sa atin? Na mga i-advise mo ba na kailangan nilang gumamit ng vermi? Gano'ng importante yun sa mga tanim nila?
0: Oo nga eh. Ito, yung vermi compost natin.
1: Mm-hmm.
0: Sinasabi na yung compost is mababa yung percentage ng ating NPK. Mababa yung compost. But, kung dadaan yan sa vermi worms, parang dumubli yung percentage ng NPK na lumalabas as compost. So, vermi compost natin na dumudubli yung percentage ng anumang elements ang meron sa compost natin. Pangalawa, yung vermi compost is a natural
1: fertilizer.
0: Hindi yan nakakasira, hindi yan nakakasunog ng kahit anong klaseng buto na ilalagay natin. Kahit
1: so,
0: direct
1: kahit
0: pa.
1: Na masobrahan mo pa yung basal mo.
0: Kahit masobra. Maganda kung sumusobra kasi
1: mas marami.
0: Mas ano, what it calls lower in percentage in terms of NPK.
1: Okay. So, mas so marami, you will get more NPK.
0: More NPK. If there are a lot of organic which we have to put it on.
1: All right.
0: Anyway, no kuan man siya. Wala tayong overdose.
1: Mm-mm.
0: At saka, iba ang experience ko at saka sa mga bumibili ng mga produkto natin na organic and pots.
1: Mm.
0: Sabi nila mas masarap.
1: Ang
0: mga bunga nila. Malambot. Kasi may ano kami, may buyer kami. Nag-time kami dito ng, ano, ng talong, yung eggplant.
1: Mm.
0: At mayroon ng malaking farm dyan sa may itong ex-mayor noon na malaking farm na ng talong.
1: Mm.
0: Pero may mga customer kami na nag-aabang kung kailan kami nag-harvest.
1: Mm.
0: Sabi niya, bili ko lang kuhan, bili ko ng talong niya kahit 2 kilo. Mm. Marami naman sa market. Sa iba ang lasa.
1: Ibang lasa.
0: Kaysa itong pure organic. Malambot at saka juicy. Yung mga kuha natin, yung mga cucumber natin, juicy at malambot.
1: Mm.
0: Iba yung chemical fertilizer ang ginagamit mo.
1: Okay. Sa mga gustong mag-burmy, ano naman advice mo sa kanila?
0: Yung sa gustong mag-burmy, siguro...
1: Bili ng lactoplant.
0: Bili ng lactoplant. At saka sipag. Kasi hindi basta-basta.
1: Okay.
0: Basta-basta, pag ano, nakalagay na dyan, wala, babalik ka lang kung mag-harvest na. Hindi. Mm. Kailangan weekly, nandyan ka, nag-turn, at saka nag-dilig pag isang beses o 2 beses, isang linggo, depende sa climate.
1: Mm-mm.
0: So, kaya nga naman sipag, pero wala ka namang masyadong malaking kapital. Marami namang mga dahon-dahon dyan.
1: Mm-mm.
0: At saka kung mayroon kang baka, isang...
1: So, advantage yung mga may alagang baka? Ano?
0: Oo, baka. Kambing, pwede.
1: Kambing, oo.
0: Yung manok, pwede naman, pero hindi masyadong... Ano, kasi...
1: Hindi maganda?
0: Masyadong mainit ang dumi ng manok.
1: Dumi ng manok, okay.
0: Oo. At saka mawawala lang yan pag mahalo mo na, para bang ano ba yan, as. Parang as. Hindi tulad ng dumi ng baka at saka kalaba o kabayo.
1: Kambing.
0: Yung mga birmi ay nag-ano-ano dyan. Gustong-gusto nila yung dumi sa baka at kambing.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa?
1: At
0: gusto pa, nung gustong mag-alaga ng birmi, wala ka ng problema sa pang-aabuna mo.
1: Pag nag-alaga ka.
0: Pag nag-alaga ka ng burmi. So, kailangan lang sipag, tiyaga.
1: Sipag, tiyaga.
0: Kung minsan, meron namang buyer. Mga kapitbahay.
1: Mm, kapitbahay, pwede rin.
0: Pang-garden, backyard garden.
1: Mm-mm. Okay, yung inulam natin na patalastas lang, yung inulam natin kanina na, na gulay, linagyan mo pala ng basil.
0: Basil.
1: Na, I don't know kung anong klaseng basil to, native ba, Thai ba?
0: Native to, native.
1: Native ng Pilipinas to. Hindi natin alam kung anong pangalan.
0: Sa amin to, sa Cebu, tinatawag yung ano, sangig.
1: Sangig, okay. So, gaano kadaming sangig ang linagay mo kanina doon sa inulam natin gulay?
0: Mga... Walong, ano lang ito, talbos.
1: Walang talbos lang yon?
0: Oo. Walo. Ito.
1: Ito.
0: Huwag mong sama ito.
1: Yung bulaklak?
0: Yung bulaklak. Ito lang. Yung mga dahon-dahon.
1: Okay. Lagyan nila ng net.
0: Lagyan natin ng net. Kasi,
1: bakit kuya?
0: Uminsan, merong mga...
1: Palaka.
0: Palaka. At saka manok. Kasi may ikuan tayo dito. Yung mga manok natin, free range. Yung gustong-gusto ng manok yung ano yan?
1: Kalingkayan.
0: Oo. Oh, yung palaka. Yung palaka, kumakain yan sa ano?
1: Kainin yung worm.
0: Oo. Oh.
1: Dami nilang passion fruit. Ilang puno itong passion fruit, Sir Elmer?
0: Orsado ha, tulog.
1: Kunti lang, no?
0: Lima lang,
1: pero ang daming ano?
0: Talagang... Isinadya ko rin ito. Para upang ano, hindi masyadong mainit dito sa loob.
1: Mainit.
0: Oo. Oh.
1: Para hindi mainit yung ano?
0: Ang loob.
1: Sa loob.
0: Kasi yung... Yero, mainit eh. So,
1: okay.
0: Tanim ko ng passion fruit.
1: Sayang, hindi ano. Ilang buwan pa to bago mahinog to?
0: Siguro, mga 1 month hinog na to.
1: 1 month pa?
0: Oo. Sarap naman yan eh.
1: Oo.
0: Yung mga tao dito hindi alam.
1: Okay. Yam! Ow. Done! Let's go!
3: Ma'am Gigi, I understand na dito sa farm ninyo, di ba, ginagawa nyo dito yung mga trainings for livelihood na inopisan ni ng father ninyo, si Vice Governor Greg Sanchez.
4: Sir Buds, ito kasing farm na to, this is where we conduct livelihood training. Mm-hmm. Kaya nga, this is called Gabay sa Panginabuhi Livelihood Training Center. Mm-hmm. Naumpisahan niya ito way, way back when he was still Vice Governor. Mm-hmm. This is to train yung mga gustong mag babuyan, gustong mag gulayan, and to train them properly and inculcate agriculture concept to them.
3: Mm-hmm. So, ito yung guide nila for livelihood.
4: Yes, and towards having it to become 100% organic. Like right now, I am continuing that legacy that is left by my father.
5: Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu, with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio.

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics, umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas, mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw, 100% natural, hinugdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Kalawasan, musangput mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus food supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan mahimong mainom sa Lactopuffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into
1: your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health
3: into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang Aron ang Lungsod Masayod Maglactopuffy Aron Himsog Pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Maglain gyud ang akong paminaw mo to nga halit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana o sa kabaso nga Lactopuffy, ug dahil gihurot na ko diritso ug inom. Pansadihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayos sa Lactopuffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka-food poison ako. Dili gid ko mubiya niya, hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lactopuffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lactopuffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

ang kinabuhi sa tao. Sama sa usapanggap doon sa dagat. Gianod, ugitapya-tapya sa mga balon. Gihuyop sa hangin. Ugusahay, huay kasiguruan asa ang padungan. Apan ang tao nagigbisog. Musungasong sa bisan unsang unos sa mga pagsuway.

0: karon. Ani ana ang programang muduki sa mga kasinatian sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao. Kauban si Ate G.
1: Adunay mga anak. Pagkakarusahan ang kahayag ng pagkakita ang naanas sa kasinagutan sa uban. Welcome sa Dear Ate G. Kini ang inyong luwas na gabit, diin atong paminaw ang mga laon na kasinagutan sa pinagutin. Mga sugilan mong gabili lang kay kapagantan o pagpilingan, kundi ni mahimuusap na kahayag alang sa mga kasing-kasing na anaas sa kanyit-kanyit. Ako, inyong kauban si Ate G, ang damaminaw o magkina kanina. Karungadlawa, atong sawan ang kaagi ni Emily. Para atong masabtan, duyugi ko o kubaniko, atong paminaw ang sugilanon ni Emily.

Ano na kitkaing nanagko ang amo binuhin baboy? Kumangilaw ka na mo nining puffy crow. Salamat itaw. Anong sa ingon? Mabaligyan na ni namo. Kaanong sa ingon? Maigasto mi alay sa bunyags among anak. Ay, ang bata, mahilak. Nakamata na di ay.

si Ronnie, uy. Alas 12 naman lang sa tuwang gabi, eh. Huwag pa mag-admay uli. Asa pa magkasiya. Permi naman siya mag-apian ng miyagi mga adlaw. Nga naman ka, ha?

0: Lago ber time ko. Ano ba di ay?
1: Nangutan na lang ko. Saon ka permi na mag-u ka makadlawanan makauli?
0: Munya gani murag di ko makauli.
1: Asa ka?
0: Sa baghaw sa lang ko matuog. Kapoy na mag-u iuli oy.
1: Di ay?
0: Mga di kinagay matinga kung dili ko makauli. Isultihan ka na na ako sinundan.
1: Dili na ka?
0: Busog na ko. Maligo na ko.
1: Magdali nung ko kaol. Kay basig mo mata na tong bata. Ang iyang cellphone. Naligo siya. Wa siya makabantay na may text niya. Basahon na ko. I miss you na. Nakasama kita kagabi. Yung promise mo ha. Dito ka matutulog sa bahay. Usay pa sa butin eh. Mamayang gabi. Dito ka na talaga matutulog. I love you. Mamwa, chup chup. Inuok

0: Saan may kanagpuyuro?
1: Ha? Unsa ko ng pangutan na hatong?
0: Nagbuwag ni Daimo ni Pards Rooney?
1: Ha? Kinsa na kingon?
0: Mao di ay. Nga to na si mag-ulian si ang kaning uyab. Kay, wa na Daimo?
1: Dodong!

0: Abdus mandi ikas imong ikaduhang anak. Anong naglayas-layas ka pa man? Unsao naman at nimo karon ha?
1: O ako makabantay mga nasudlan at eko.
0: Unsao na nato ini ron? Nabuwag naman mo ron eh. Napay naglisod ta. Maunin ng akong giingon ni mo. Ikaw manggod. Nagdali-dali ka man. Wa ka maghuna-huna. Natanawa na ni ron. Unsao naman ni ron ha? Diba? Pirmero rang lami sa kami niyoon. Pero sa madugay, magkaway lami. Og maoni ang nahitabo ni mo karon. Kapag apugnaong ni atong Ronnie, oy. Napay siya pa'y mas idaran ni mo. Siya pa'y nagbinuang. Baga yung naong. Baga! Ako na.
1: Kinuho ko. Usapay akong buhato na din akong kahimtang karon. Unsa man.
0: Emily, niya si Ronnie. Uy, nganong niya ka ron eh, ha? Nganong niya ka?
2: Ma, pagigbalik ko ni Emily. Hain siya, ha? Pagigistorya ko niya.
0: Unsa?
2: Mahain siya. Pagigistorya ko niya. Emily! Emily!
1: Si Ronnie.

Maunik ka rin ang akong problema. Mabdus ko. O gusto makibalik na ako si Ronnie. Pero nahadlok na ko. Di na ako gusto masakitan. Kung kamang niya sa akong dapit, unsa may angayan akong buhaton. Makibalik pa ko niya.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ang Aos adunay talagsa ang gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang Aos adunay sangkap na makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ugba na ba? Send panyawan capsule with garlic. Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495.
3: Marja Auto Parts Trading.
2: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
12: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
13: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
14: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ito ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na na kung i-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayo-bay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suun ning uban. Kopya-kopya pon. Oh, di pon magbuhat og ilang kaugalingonga. Ratar sa ko eh. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa Pilipinas man, mapa na sa gawasan nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahayan na. Tapis nga po ng Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog og gana sa kaon. Ngato ada yung Wonder Cardio Care. Di po ka magmahayan ang ato Wonder Cardio Care kay perti ninduta po na kayo. Ato ada yung Wonder Himu Aim. Nindot ka pong kain na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot yung mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kay mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Bueno, ato ni balakan sabi. Sadya pa ako sa bakan sa pinangga kong inahan. Wa pa ako mataw din sa kalibutan. Dako silang pangandoy nga ako ilang makitaan. Kaya ron ako tudluan sa mga maayong pamatasan. Sadya ang nahimugso na ako ning matahom nga kalibutan. Ako nabati ang huni og awit sa mga kalanggaman. Kung nakita ang kahayag og bituon sa kalangitan. Umoy nakahupay og nakalipay sa akong galaman. Mga adlaw si mana bulan, mga katuigan nga nang labay. Mga pahimangno sa ginikanan akong gisubay. Bisa naman sa daghang mga pagsulay. Ako sa akong mga ginikanan dili magmahay. Sanglit kanako ang langit ni Yubit. Tungod kay miabot kanako ang mga kasakit. Kaya nga akong mahal sa kinabuhi sa lain gisakmit. Kining tanang mga kasakit ihangad ko na lang sa Dios sa langit. Pagkaanugon unta sa nahuptan mong kaanyag. Kasama ka sa Dios sa nagsidlak ang kahayag. Labi na sa matahong mong larawan daw sila o sa managbanag. Kining kabus ka kasing-kasing kanimo dadani og labiha. Gidimdim ko ang mapait nga alak sulod ning akong dughan. Mahana og mapapas ang samad ning akong balatian. Palagpasumbing sa gihapon ang imong kaanyag og matahom nga larawan. Tungod kay ikaw ang binuhat nga natingba ning nagduhiraw kong kaisipan. Aniya ako karon nagbakho, nagmasulubon. Kay di ko na ikaw hingpit pang amaangkon. Ikaw raman unta ang akong mahalon og higugmaon. Mibalhin ka man hinoon sa laing mga bokto. Nganong gipakatao pa man ako ning kalibutan. o mga luwag sakit man di ay ang akong mahiaguman. Hain naman ang ato mga saad nga gipanumpaan. Kay ikaw naman unta ang akong unungan ug mahalon hangtod sa lubanan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigbaminaw.

0: Muling binuhay mo, namatay di ay. Namatay di itong pagbatia kay muling binuhay mo man. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas nga walay kaparehas, kanang ma-enjoy nimo ayang ka-epektibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Ako si God Boy Cabido sa Natumulan Taguluan ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm. Okay, sige sir. Kining sulti daw mi sir, unsa kay epektibo ang produktong Wonder Herbal Oil?
1: Nindot gyud kay haplas ang Wonder Herbal Oil kay manuto sa atong panit o niya humot. Talagsaw na sa humot. Di bisan unsa mga haplas na atong mapalit sa mga katingkanan.
2: Mm-hmm.
1: Nindot gyud kayo sir ang Wonder Herbal Oil.
2: Dugay na ka nagamit, ana.
1: Patod na yun.
2: O niya, ansa may feelings?
1: Ay, nindot kayo. Nindot kayo pagkatulog sa panahon sa gagawin yun. Nindot kayo katulog.
2: So, ayak ka matulog. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil.
1: Ayak ko. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil. O niya, ang akong ika-sugyot sa itong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, naga nila mga pasukot o kung sa'yo na pangbatiyon sa lawas, magamit sila Wonder Herbal Oil. Ay, nindot kayo ni ang produkto sa RSD Trading.
0: Adiyo muna. Wonder Herbal Oil yung nakapaulian niya. Muti ninduta kayo. Aparehan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop yun. No? Anang hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamikig kan, laminag baboy. Hayop yun. Basta kay gamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Testimony ko, sir. Kabahin sa Animal Vita, sir.
2: Okay, sige, sir. Akin sa itong pangalan?
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis, Occidental.
2: Mm-hmm.
3: Pagamit ako, sir, sa Animal Vita, iwang maguto kayo, sir, ang baka nga akong ipainom.
2: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, ni kusog na siya bagkaon, kayo nangyang inom, kusog na puminom ang baka.
2: Mm-hmm.
3: So, sa tulo lang ka, gamit ako sa Animal Vita, nakita na ko, sir, nga ang baka na nambok, nangunod na gyud ang baka, ang abaga niya, nga bahin.
2: Mm-hmm.
3: Diyan karon ang baka, kusog mo kaon, kusog mo inom ang baka, diyan karon tambok na gyud ang baka.
2: Mm-hmm.
3: Kay kung wala kita nagamit og Animal Vita, ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong awhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSB Trading, labi na gyud sa atong Animal Vita, nga magamit sila sa Animal Vita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banana Blast. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
2: Nakasuway na ba mo gamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Ay, nakasulay na akong papa.
2: Nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
4: Kay karon kay saon na kay mangkalto siya manghingod karon. Kaghan siya manghingod. Din magsigi lang siya mata-mata karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangihi taga Kadlawon.
2: Mhm. Unya okay na iyang pagpangihi karon.
4: Okay na sir.
2: Ano sa ngalan?
4: Sa April Low sir. Dotos me.
2: Taga
4: Aurora Sumbonga. Delicious.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga

0: na ba plus?
1: Garay ko nilang Jade Salvo o Duna Jane Salvo. Rian Sabaldana sa Pangayawan, Gitago, Misamis Oriental. Salamat kay inimo, Kuya Carlos. Garay ko rin Barangay Santo Niño, Katipuna. Nagpagaray si Gina Inga. Thank you, Kuya. Garay, Kuya Carlos, sa Gumis Family diri sa Laligan, Valencia City, Bugidnon. Salamat. Shout out po kami, Kuya Carlos, si Dato Nox ng Barangay Inugog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Garay ko sa akong mahal, GC Angay na sa Victory Lantapan, Mercy ni sa Valencia City. Garay ko diri sa Zone 3 Kugman, Richard Sandoval, imong tigpaminaw sa tudling sa mga gal. Garay ko diri sa Isla Noah. Magsaysay malay-balay lang mama gagang, Junjun Inday, Adong, Bantoy, Bibi Phoebe, Aya Ian, Cookie, Ugnano, nagpagaray, Secret Boy, salamat sa pagbasa. Nya kanang Vitron, ay mo kalimot, anak, kanang drops, Vitron drops. Mga bata bagong na tao, taman 1 year old. Kani may gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan, ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mogamit kita ning produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan tig paminaw, ha? Hay paminaw ta na may testimonya ning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
2: Pangalan og address.
3: Vitron Payandong sa Basak, Sakop, Kalantapan, Siwanggay.
2: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron drops diya sa inyong mga bata?
3: Kusog na siya modula o bukaon. So wala pa sila nagamit, dili kay bukaon. Paggamit nila, gakaon na.
2: Dugay na ka nagamit anang Vitron drops?
3: Isa pa sa buka akong napalit.
2: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
3: O, dili. Karon, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
3: 1 year.
2: 1 year old o saka tuig?
3: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron drops.
1: Una, muna na kanindot anang atong produkto nga Vitron drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Muna, kanipo na yung atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Na nag-edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, magamit ka ng atong Vitron syrup. Vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay ng Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay mong anak. Ha? Kanay mong anak ang nagamit, the best na. Mapaminawa, maminaw tong testimonya nagamit og Vitron syrup, mga pinalanggan tig paminaw. Paminawon tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
4: Ako di ay Didi Kuraso Madali, taga Margos sa Tubig, Sampanga din sos.
2: Sulti so, may ma'am, kung unsa ka-epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron syrup?
4: Epektibo din kayo, sir, kay itagong sa nalang klaseng vitamin sa niya kung mga anak, wala d'yo po ang effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana d'yo diya taon, naiwas po siya sa sipoon.
2: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
4: 9 of 4.
2: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
4: Nung gana d'yo lang kaon, sir.
2: So good nga nakagamit sila anang Vitron syrup.
4: Sila anang Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
1: Ingon na kanindot. Kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupon. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apa sila lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
2: Kinsa gani pangalan na to, ma'am?
5: Si Rosie Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO.
2: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
5: Oo, nakagamit na po, kuya.
2: Unya, kumusta ang resulta?
5: Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko, kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
5: Alas 7 na ko sumuntag makamata, oy.
2: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog. Makatulog na gid kong tarong.
5: Oo, makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat po ko sa iyo niya, sir. Kaya nakakuan po mo ang atambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo ko sa tanan, parehan ako nga dili kayo makatulog nga mupalit gid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
1: O na, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Karay Kuya Carlos, kang Mama Kuring, ingon man kang Vicente Jr. Vernaline Milonium. Salamat kay nimo, Kuya Carlos. Thank you so much. Kuya Carlos, si Ray de la Cruz ni sa Bugo City, salamat. Pag-aray ko akong anak nga nasa Cebu City. Pag-aray si Tatay Tingting o Nanay Carmen Morial, Family Porok 5, Tagbayani, si Son Sorigao del Norte. Kuya Carlos, kung tanaw, unta ko asa diri sa Bulaong, pertin akong pangita, wa, yun ko katuod, mupalit unta ko og product sa RSB kay gahi kay akong ubo. Tambal sa taas akong BP. Please sir, kusog kayo imong programa si Jimon Tibon. Pag-aray po na ko ang Mamon Tibon diya sa Buayaw o sa Glandrico sa Lagaw. Ano mo kung diya dool sa kuwan na mo ang kuwan? Amuang RSB Life Care Marketing Incorporated sa Jensen aranas dos terminal na yung sulod yun kanang gate yun tungod yun kanang gate na yung sulod yun ng terminal is Bulaong no? Shout out kay Kuni Limuran, Hari Limuran, kay GB Gayuna from Myrna, Ihandra of Jackis. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong kwan, kanang kape nga, nindot po ning kape ha kay bisan og herbal, pwede lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Minang kape ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mo taas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang ding paminaw. Lamina. O, tistingi, suwaye, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Katong mga hiblaron, stilan. Ay mo kumpiyansa ng taas imong blood pressure kay traidor man ang sakit. Na. Otro na lina. May lagi yung tagma. Otro lang imong linakwan. Ang kuyaw o kanang parentahan. Yung ka, no? Delikado mong kunang high blood kay daghan mong kung na kwan na. Nabalhin ang kanang birthday dito sa kwan. Kinini ang November 2, no? Maunang amping ta. Mag-inom tag Wonder Cardio Care. Gidisin nyo na muna pagpa-lower sa imong blood pressure. Kanang atong Wonder Cardio Care. No? Pila na itong exercise. O niya, mag-amping tas pagkaon. Oh, kay usahay po kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon. Mo po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian. Although nga, musulod maging mga balatian pag magkaidarana ka. Oh, ako bitaw nakabantay po ko sa kong kagalingon nga pag edad na kong 40. Nanagi ko yung mga, kwan ba? Nanagi mga gipang bati-bati sa imong lawas kay mura na guni atong lawas o murag sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pa kayo mo function ang carburetor, injection pump. May patanan ba? Mga clutch o guban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka problema ka kay, wana, guba na ang kuhan, guba na ang kuhan, guba na ang kuhan. Mau po na itong lawas, no? Magkaidaranta. Nagan pong, di na mo pangsyon ng ato ang atay, okay. Takarapugan niya sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay ang ato ang mga pagkaon, magkagalili healthy ba? Usahay po, no? Kaning kinabuhi, manggod. Huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no? Ginpuna sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili mapunsala gud pod kung nangandoy gud pugka nga healthy ka, no? Mao na kana katong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maay po na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Wa mangi pud mo tug-an nang almoranas gud pod, no? Kay wow po na nga sakit gud. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tug-an, po sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. No, almoranas, colon problem, no. I-try ninyo na nga itong Wonder Hemoid. Magkatabang na ninyo. Kana bitang inyong mga anak, sabi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kaya waginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitang muproduce Dave o kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kaya makuha rin na itong agikan sa itong giinom o gikaon. So, ay kuwang mang gina. Muna nami food supplement para anak. Kanang amuang Wonder C Plus ba? Kana imong anak, bago na tao ta mag 1-year-old, pwede rin gina nga imong gamitan og Wonder C Plus nga drops para dili daling subawan ba? Kay protection maguning vitamin C nga. Di ka daling subawan, di ka daling hila. Dili ka daling magbalatian, God. Ingon na ba? Pareha na nga itong Wonder C nga, Wonder C Plus nga syrup. O, namo tay syrup pa na. Ipainom sa imong anak, shuk, ano, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga, magsakit-sakit. Mauni na kanindot ang Wonder C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas ng edad or manghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na kapataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mauni ang Wonder C Plus nga capsule. O, kompleto man eh. Kay maumuning karong panahon na, di nakakasabot sa dagans panahon ron eh. Tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No, niya, unsa pa nang magipang sagol diha nga mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga na ba? So mauna ka na nga itong Huander C+, may na lang po na, patabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa po ng mga posibleng sakit kung ubos ka imong immune system. So mauna nga itong Huander C+ capsule, Huander C+ syrup, unya na po tayo Huander C+ nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ricardo, pag-aray dari sa Bansalan, Davao del Sur, Cristita Urmilio, tigpaminaw ko dari sa Huander Digos, Davao del Sur. Pag-aray ko lang ang pamilya ni Guzman, ni Zamboanga. Pag-aray ko akong uyuan, aminaw sa imong programa, Eduardo Rosa, o akong mga silingan, dagay salamat. Pwede ko magpag-aray sa During Family, Roger During, Rosita During, sa Imelda, Zamboanga, Sibugay, from Kimberly During. Garay ko kay Nanay Silin Pihi, Pridilin Pihi, o sa iyang taga Burgos, Corte, Surigao. Pag-greet na Dante Cabao, Lumbo, Jiri Kayang, na San Fernando, Bukidnon, Divina, Ingente. Cariles, Concepcion, Valencia, na greet early ng North Cotabato. Garay ka kong partner, kanunay naminaw sa imong programa, Rosito Pasillo ng Lucatan, Tarragona, Davao Oriental. Nagaray ko ang lulo si Atong Latazon sa Barangay Gumamila, Mulabi, Frambea, Saruminis ni sa Barangay Bulanay. Salamat kayo nimo Kuya Cars. Thank you so much. Ato ni katagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay. Samtang ako naglingkod ning dakong bato sa ibabaw ning bungtod. Nakita ko sa kalangitan, naglumba og panagan bagang duot sa panganon. Nisantop sa pangisip ang pangutana samtang sa langit nagsudong. Ang mga panganod, makabalo kung asa sila pa doon. Ako nabatiagan daw, sama ko sa usa ka panganod. Wasa ipadpad ning kapalaran, wa ako masayon. Dili ko mulantaw kung unsa man ang nagpaabot kong kaugmaon. Sama sa nagbaklay sa daan, sa mangitngit nga kagabion. Ang akong kagahapon daw sa naglugitom nga panganod gibundakan. Gikusokoso ning kinabuhi sa dakong unos sa kapalaran. Pakiya sa gugma og tumang kalisod akong nahiaguman. Wad agana og paglaom nga magpadayon sa unahan. Kanus apakaha mapapas ang bugat og managumon kong mga kasinatian. Ano sa pagkaha mo sidlak si Haring Adlaw aron ang akong kalibutan mahayagan? Kanos ako pagkaha makita pag-usab ang maanindot nga banaw aron maangkon ko na ang bulawan nga hinungdan sa akong paglatagaw. Subli ko pang itikang kining mga tiil o magpuyo na lamang. Subli ko pa bang bukharon kining mga kamot o ipanikay-sikay o kumkumo na lang. Si Bathala na lang masayod kung asa ako pa dulong. Pagkasay padpad sa hangin ng kinabuhing sama sa panganon. Siya mo ng words nga, pasingon, pasingon. Paingon? Hasta kay maon na to. Oh, alang ni kaninyong tanan, oh, mga pinalanggang tigpaminaw, tudling sa mga garay. I love you!

0: tibok ng puso alang kanin yung tanan tudling sa mga garay. Timing nga, oy murag manamilit na ko, kaya wala naman po kayo oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Diyos atong alagaran, pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: V-Tron. Subok na!
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan ko sa Bitron Drop sa kung anak. Ipa-pisting ako kung anak. Tinood dyan na dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-pisting aning Bitron Drop. Palihog, pamalit na mo kay Kapitibo dyan siya kayo sa bata.
0: V-Tron. Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
5: malunggay, paligun sa imong immune system,
6: tubo, natural energy booster,
5: ginger, panguntra sa inflammation,
6: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Lives for life.
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo.
8: Susa's Lechon Manok and Liampo.
7: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan.
8: Susa's Lechon Manok and Liampo.
7: Lamian na, barato pa.
8: Lamian na, barato pa.
7: Susa's Lechon Manok and Liampo.
8: Siguradong magpangita ka.
7: Susa's Lechon Manok and Liampo.
8: Tara na!
9: Bring health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
10: Sa Lactopuffy.
11: Lactopuffy.
12: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
14: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Seth Living Testimonies.
16: Ang Seth Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
17: Ako, Borima ko, anak. Ang Kalin Panyawan Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong miti.
16: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
17: Pag-inom na ko aning Panyawan Coffee, pagpamitin ako, oy, 120 Borima, anak, oy, ang produce ko sa film. Sigurado gina, kung sa ating mabibig, magbaba nila iya. 9G Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
16: Seth Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
15: Living Testimonies.

0: 98.1 Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang singalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo hangga? Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
3: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Seth Living Testimonies.
4: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
5: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manya. Iingnan ko gukirahan.
4: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
5: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
4: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling! Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na kamakasabot sa imong gibati, ang ayan na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang SED Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon. Giya sa maayong panglawas. Giya sa maayong panglawas. Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa SED Panyawan Liniment Oil ug sa SED Panyawan Cap. Ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisang unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa SED Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao, may ngadlaw ka ninyong tanan. Nga nung mutumar man kita sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, kung pananglitan kita, gusto makaangkon sa mas maayong panglawas. Bueno mga kaigsunan, ang tubag niya na simple lamang. Ang atuang lawas mo ay timlo sa atuang labang makagagahong. Kining atong lawas mga kaigsunan, mo'y kini atong ginagamit aron kita maka-worship kaniya. Mao ka ng kining atong lawas igsoon, ang ayan gayon nga ato kining pag-ampingan. Adunay mga tao nga mapasagaron kaayo silang mga lawas, dili nag-aamping silang mga panglawas. Adunay mga bisyo, adunay pagpangabusar. Hinungdan igsoon mga kaigsoonan, makaangkon hinuon o hinanaling kamatayon o baka mga kaigsoonan mag-suffer o mas lisulisod ng mga challenges kinabuhi. Ang ato ang tuyo sa SED Panyawan Herbal Capsule o SED Panyawan Liniment Oil. Mao ka na ang pagtabang, no? Kini pinasikaran sa tuwang SED Marketing, no? Ang kumpanya nga nagahuna-huna nga ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas, ha? Kining atong produkto mga kaisunan, niyagi kani sa tuwang BFAD kun Bureau of Food and Drugs. And of course mga kaisunan, na doon na kani CPR kun Certificate of Product Registration nga gi-issue sa Food and Drug Administration. Meaning to say, niyagi kani og insaktong pagtulunan og napamatud-an nga makatabang, ha? Usa kini kamatang sa food supplement igsoon na kumpleto sa bitamina o mga minerales, mao ka ng maayo gayod sa bisang unsang matang sa mga problema sa panglawas. Kung pananglitan ikaw igsoon na doon na manggali kay mga gipanghambin ng mga balatian diha, ayaw na kamo pagduwa-duwa kay aniya na karon kining atong produkto nga napamatudaan nga aduna gay maayo nga ikatanyag sa kalawasan sa katawhan. Mao ka na ang atuang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, no? Nga aduna'y duha ka mga variety. By the way mga kaisunan, ha, aduna na kini mga outlet karon nga mapalit kay ang mo ang tuyo mga kaisunan, mo ka nang mas mapaduol kami sa ato ang mga consumers. Meaning to say mga kaisunan, dili lamang sa mga butika mapalit ang ato ang SED Panyawan, ha? Mapalit na karon ang ato ang SED Panyawan products sa mga tindahan. Basta lamang adunay poster nga makita ninyo or tarpaulin nga makita ninyo nga gikan sa SED Marketing na diha makita ang ato ang mga produkto. Di man ilamang kanunay mga kaisunan
6: niya. Kung ikaw mapalit kag panyawan, katoy tinuod nga na ay sed ha, kay narabay mga namiki karon mga kaisunan nga mga klase sa mga produkto nga matud ba nila. Sed pud ko na lang ila ha, or baka panyawan po na ilang pangalan ha. Ang ato alag yun mga kaisunan, katoy yung tinuod yun nga na ay kasulbaran sa balatian ha. Talag yung ginama sa sed marketing. Kung dili ka na ginama sa sed marketing, nahala ayaw ka mapagpalit niya na. Gumikan kay basig posible na hinoon nga mas makaangkol pa yung kagdugang pang problema sa panglawas, nga imbis maayo o maulian ka igsuon, dili na hinoon ka maalim sa mong balatian, madugangan pa hinoon ka ng imong problema. Kinumdum lang ko sa kusong akong usa ka higala, nakapalit siya sa piki nga panyawan nga kapsula, mutugong mong sili sa dili mga kaisunan. Imbis ang iyang problema, maulamang ka ng pagpanglabad sa iyang ulo, kaya doon naman to siya migraine at higayon na. Ha? Nipalit sa panyawan nga produkto, apan dili sa said marketing ang nahitabo mga kaisunan, kaya imbis naglabad lamang ang ulo niya, nagkaroon pa hinoon siyang problema sa iyahang ginatawag nga pagpagawa sa hugaw, no? Nahitabo na hinoon igsuon nga doon na siya'y diarrhea, nagka-diarrhea siya, gumikan sa napalit niya nga piki nga panyawan. Munang ka mo mga kaisunan, pahimangluan mo na mo, ha? Nga magbantay yun kita, kadang yung tinuod yun nga makatabang sa itong lawa sa itong paliton. Ang klase sa panyawan nga adunay tatak nga said marketing or said, no? Kung usap kung liniment oil o sa mga itong hisgutan, kanang atong haplas, aduna kinay tatak nga seed pharma. Ang seed pharma isoon, mao kanay manufacturer sa ato ang produktong haplas. Mao kadto ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takna o samang sibyaan. Aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka nato sa said marketing ug seed pharma. Ang seed pharma mao'y tigama sa said panyawan liniment oil nga giapod na pod sa said marketing. Ug usab ang said panyawan herbal capsule, mga produkto sa said marketing.
7: Pre, nantawa na good ning gipalit na ako nga said panyawan na may seed pharma?
6: Oh, okay ni siya Mari. Mauni siya ang bag-ug maski pag-usog na said panyawan liniment. Mauni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palangkit sa kaunuran, ug maayosad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
7: Salamat pre. Mauni ang akong paliton, said panyawan liniment nga naitatak seed pharma.
6: Basta palangkit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag said panyawan na. Said panyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Seed Marketing.
8: Ang Seed Marketing tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
9: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
10: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
11: Usa ra gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
9: No! Dili imitan niyang bruha! Ngano ko'y...
11: Kayog magninyo na unya mo, maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
9: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos akong karbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
10: Nagkakita ka ini?
9: Oh?
10: Uwat kini simong gibuhat kani ato, tungod simong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kagisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinin sa Mara ang way kaayuhan.
9: Ako lang ba? Nga na ikaw? Huwag ka ba sa pagkapasakit ako? Ha?
10: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
11: Jenny!
8: Tam and Jerry! Uy, katsoy! Sayop! Tam and Jenny!
12: I like your eyes, you look away.
8: Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Surya. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayat. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Said Marketing!

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit na rin kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa seed panyawan capsule with mangosteen.
2: Grabe akong kasi niti sa panyawan eh. Pero mayro to na ako'y ulcer. Kito ito. Uhugo na kung dugo na gudod. Nakaon ka o gita. Makuyapan ko. Kaya niya paghuman ang akong sinus. Grabe po. Nakaibalo ko nga na ipanyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer sa panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan ganyan ako nag-inom. Basta kakuyon ko. Ang pasok ba? May mali ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon. Taga Kapidad Torel. Davao City. 49.
1: Dalit ka na to sa seed marketing. At ito ay hindi ka matatang hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ninlain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tigdama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: Oh.
1: Oh, si Jan karon ma.
2: Oh, si Jenner. Padayon na. Og tawag to Jenner. Ina ni ang iyang uyab. Oh, uyab nang pamanhonon na di ay.
1: Ako lang sa atubang aning uyab ni Jenny ma.
2: Ha? Uy, nganong ikaw makuni mo atubang sa uyab sa akong apo mak, ha? Ngano mak?
1: May tuyo lang ko aning Dudong Jan ma.
2: Ha? Dinodong na nimo ang imong

0: なんやの。
1: May dakong problema ang akong anak dong. Huwag masig makatabang ka.
0: Ha? Kaya sabi niya ang problema ni Jenny na? Oh, dako-dako kita nga. Hangtod ka. Nihilak man.
1: Kuan mangkod dong ba? Kanang... Kuan mangkod dong dyan. Kuan... Kanang... Magbusod ko ug sulti.
0: Unsa man iya nang?
2: Di ani ka
0: Oh, my loves. So, may gibatik ka? Naglain mo ka imo lawas.
2: Di ay una mi ni Jama.
1: Kuan ka nang anak kuan unta ba? Kanang may sulti unta kondodong diyan.
2: Kami na magsulti ma. Di ay una mi palihog.
1: Oh. Sige. Maayo unta kun makahangyok.
2: Ma. Ma, sige na.
1: Sige. Sige, good.
0: Oh, my loves. Nga naman, ano sa may problema? Nabalakabi ako ninyo.
2: Hindi naman dahil ang unang tablano nga si Tommy ang best man sa itong kasal.
0: Ha? Nga naman? Suod ba yung baitami?
2: Traidor ng amigo mo dyan.
0: Ha? Nga naman? Nga naman, my loves? Ha? Unsa may problema ninyong tummy?
2: Paminaw, dyan. Pero ambot kun angay ko pa ning isulti ni mo nga nagsingabot pang atong kasal. Apat kinahangan masabtingali kang mahibaw ani kaysa unya na ka mahibaw ka kasal na ta. Problema manggod gihapon unya ni nato. Kadi man unya ko makapasagad ilang mama og lula. Bisan kun minyo na unya ta.
0: Oh, okay. Kay nga naman. Unsa man day unta na, ha? My loves.
2: Uman kog sulti ni mo ini. Mahimo ka pang muatras sa tong kasal. Ang ako lang ah. Nagpakatotoo lang ko ni mo.
0: Sulti na, sulti na. Unsa ka na, Jenny?

0: Osa? Tu apa tu si Baijan sana sini?
1: Oh, tu ada tau. Bisa dah tinggal jauh siapa seorang non. Pikat.
0: Masa kau?
1: Kawan magadong, ikaw gunung tato yung misitarun dahi jini kerahu aka. Ikaw magsalik siguro kanin muna. Salik kayo muna, okay, okay, nga.
0: Okay, okay.
1: Amo pati patay kasi muli ho, kanahana ka. Salik kanin laong kayo kadiit mo.
0: Lahit ingin panahon dun sa. Mas lugo rin buta paro sa gaon.
1: Nagsarkis ha.
0: Nagsar. Sige lang, bugay. Magkabawas ko jini. Magpakasal sa tingin, Miss Nikki.
1: Usa? Uy, abi ko ba kakuha na si Nikki? Tuhi!
2: Bye, John. Pagamping.
3: Bye, my loves.
4: Na, kumusta ang inyong panagsulti ni John?
2: Nasultihan ko siya sa atong problema, ma.
4: Ha? Unya na, unya.
2: Mutabang si John ato nga malukat ang atong yuta ni Tomas, ma.
4: Unsa? Pero, ngano'ng naghilak man noon ka? Luha ba na skalipay, nak?
2: Luha ni sa kaguol, ma.
4: Ha? Ngano'ng maguol man ka? Nga dili naman dayon niya maimbargo nilang Tomas ang atong yuta. Tabangan makatatang dudong dyan nga malukat ni. Ha?
2: Buot pa sa buot, anak, ma. Magapos na kong dyan. Magapos ko sa tao nga bisan ka maiwak ko mahigog, ma.
4: Unsa?

0: si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka rin nyo sa Seed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpa-script ko sa prospect ko. Pero every time nga magpapakarap ka, hindi ko mag-umbin. Pag inang mo si Capsule na Panyawan, nabi ko madugo, ako dugo, hindi na, wala na. Kaya sa mali nag-apumersan ako, kaya ilang taong kong gate ko, basi madugo pa, wala na. Basta subong wala, nag-dugo. So, ihi ko yan, hindi natiga. Silso L. Nerpiol, 66. Ang star ko sa Lupus Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
1: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman.
3: Seed Panyawan.
1: Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Seed Panyawan Herbal Capsule Plus at Seed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Seed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Seed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Ito na ang Gabay sa Kalusugan.
3: Gabay sa Kalusugan.
1: Sa mga kaibigan natin na ikinig dyan ngayon, welcome na naman po sa ating pagsasama. Kamusta po yung katawan natin? I hope mga kaibigan na meron po tayong panyawan product na iniinom at pinapahid para po tayo mas maging malakas at masigla. Ano? Ma-save pa tayo na hindi po tayo magkaroon ng mga karamdaman. Kasi po, sa pamamagitan po ng Seed Panyawan Herbal Capsule Plus ay natutulungan po niya tayo na tayo po ay ma-prevent na magkaroon ng kasalanan ng karamdaman. Ano? Nagkakaroon po tayo ng lakas at at the same time, dagdag na rin po na makaiwas tayo sa mga skin diseases. Ano? Gaya po ng ating isang kaibigan, nagpahid ng Seed Panyawan Liniment Oil. Kasi po mga kaibigan, medyo marami siyang katikati sa katawan. Nasa sa field kasi siya nagtatrabaho at kuminsan yung alikabok at yung ibang uri pa ng mga maaaring makapagdulot ng pangangate ng katawan ay present po always sa kanya. Ano? Kaya po ang ginawa niya, nagpahid ng Seed Panyawan Liniment Oil, yung gawa po ng Seed Pharma. At napatunayan mga kaibigan na ilang minuto lamang tanggal ang pangangate ng kanyang katawan. Dahil yan sa Seed Panyawan. Inyong natunghayan, ang Gabay sa Kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng Seed Marketing, ang tagagawa ng Seed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Seed Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng Seed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-Seed Panyawan. Panyawan, produkto ng Seed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
0: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
4: Usay magpagkasargol.
5: Lagi pakraslan ko nung tamis ni Kiti-Kiti, sir.
4: Pinahigug mag-inesya ang babayhan, ha?
5: Wa, sir, noy.
4: Ha, usa, yung ano yan magpagkaslan ng Niki? Ha?
5: Abot lang. Ang
4: magpagkasal siya ang bayhan, ha? Karang nga nag-Niki.
5: Maobitay so, ibo.
6: Ma! Ah, kadugog. Pagkaslan akong tami, Lulois ko.
5: Amoy gitangat. Eh, ikaw rin pagkaslan ni Dr. Tami, gawa mahibaw, no?
6: Oh, nahibaw na kung tumagid mi anak paingon. Magpakasal magid mi kung mahuman na unya ng among mansyon.
4: Magigisol bilig wala sa kong apu buklo.
6: Yehey! Magpakasal na minilagdali na ko, oy, buklo! Yehey!
5: Hala no.
6: Ay, alam, gigisultihan di kang love dali na ko anak ni Buknoy. Walang ikunya sultihin.
5: Umay pa kong gisultihan ko. Ikaw di ay wa. Tuhi!

0: pasulten Jenny mak.
1: Mau nak ma? Nekumpisal si Jenny nako ngawa manday kung siya gugma nanjan.
0: Uy, unia. Nganong ditandok man siya magpakasal sila antong engineer? O dili na maayo, maka dili na maayo. Dili ko gustong masubli ang naitabo nako nga nagminyo ko sa lalaking wan ako umahala, wan ako'y gugma. Nga hangtod nga natiguang na lang kung nagantos nga nagapos si kaminyoon sa lalaking wako may gugma.
1: Ma.
0: Dili na maayo, mak. Ay nako, bag nagkahigugma, ayun na sila anang dyan.
1: Wa, uy, wa ko no. Aw, oh, si Jan. Murag seryoso. Pero ang akong anak, ni prank anak, nga wa si may gugma ni Jan.
0: Weh, bebe, asa maling akong apo, be, kay makigzulte ko!
2: Ayaw ko tumagag mahupaw, Tomas.
3: No.
2: Sigurado kang pagkasalan mo ng Niki, apo ko. Nahibaw ba akong palipas oras na niya mo ng bayhana? Maklaro ba kaya na akong awag ang kagusto na niya? Uwasab ko makagusto ng bayhana eh. Murag ato ng katigayon na nag-iapas, anak. Nahibaw ko.
3: No.
2: Unaw na ang nagmayo eh. Kaya di ba yung kumidyahan ang kami niyoon? Parihas ko niya na ako. Managigminyo lang kang lula ni mo. Tungod lang kay pasuyaon ko sa ipang. Diba, sulawag ipang sa nga-ngauna nagminyo sa lain. Umay mo sa doon ang among pagpuyong lula ni mo kay buutan mo sa to. Pero dahil na gano'y ko ng babae ngayon mo pagkaslan imog yung gihigugma.
3: Lo!

0: 马里巴云西呀，啊，哎妈，啊，我弄个包蛋蛮过你莫撒工，不简单。
1: 简单，那给我们弄啊，简单没 powers。啊，反正我说那么弄你人。
0: Eh,
1: wa man lagi kinatabang sa mga kahimtang.
0: Ay, wa ka lang mahibaw, Mac. Nga naglihok na ko in eh.
1: Ang sa'yo naglihok? Sige lang kayo pag-garparda ang may powers ka. Unya, naaman noon ni Ron. Naunsa naman ni Ron. Nagkadako naman ni Ron ang problema. Ako na'y naluoy sa akong anak.
0: Ay, kabahin pa kini sa akong proseso, Mac.
1: Unsa?
0: Atong sukdon kon hangtod asa kutob ning ilang mga garbo. Haskang tagasagod bitaw ninyong mga tao garbo, oy. Mas palabihon ninyong masakitan. Basta dili lang yun mo paubos sa inyong garbo. Aw, agigid na una sila og silot sa ilang pagpataas sa ilang garbo.
1: Unsa?
0: Basag dahi sila, nga sila na mismo ang makaamgo, nga sila na mismo ang musurrender sa sobrang kasakit sa ilang gibuhat.
1: Termitan yang bruha.
0: Asa bas Jenny? Gusto kong makigsulti niya kanang kamera.

0: Ken saman yo imong gihigog, ma.
1: Oh, ermitanyo.
0: Naibaw na kus imong tubag. Apan gusto kong mabati nga imo kung imo ning litukon. Aron mabati usap kini sa hara sa gugma ug mahimong katagag katumanan ang gipangandoy sa imong kasing-kasing.
1: Ermitanyo.
0: Hibaw na ko sa inyong problema, Jenny. Sa tanan gayon. Usarag yun ang sulbad, anak. Aron dili maimbargo ang inyong yuta. Pagminyo na lang musto mas.
2: No! Dili, ermitan niyang bruha. Manugod!
0: Kayo! Magminyo na unya mo. Maimo naman sa dunya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan ninyong utang nila o dili na maimbargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Ermitanyang bruha.

Unsa man kahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: lagi gama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabawi sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaniwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: Living Testimonies. Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya said liniment ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
1: Sige, nag-hapasan to, hantod na uga na lang yun siya, sir.
2: Eric Ko, kapasan ang gani, poblasyon, 43.
0: Said liniment oil, napamatudan. Living Testimonies.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
2: Marja Auto Parts Trading.
1: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
3: Nawant ana baka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals
4: og antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Og di sugar cane.
3: Mga organic compound.
4: Nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Bring health into your home.
7: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy
7: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: mind. 98.1 BT Radio V-Tron. Subok na!
1: Ang madami sa Citron ko yan, ang gagaw si Jono tungkol sa iyang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may pagpalitan na ninyong Citron, okay? Nakukunog ay nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang po yan, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong usiyato. Pagkain naman niya sa Citron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: Citron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. At Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
4: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
3: And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-0768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Seth Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ang sugar o ganang nakuwi bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit yung kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
7: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, nagawas lagi itong bakto.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Living Testimonies.
8: Tatay Loy sa Lechon of Lechon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
9: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
10: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
13: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
12: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
13: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15 in 1.
12: Ha? Unsa di na aana kuya?
13: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
12: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
13: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
12: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
13: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
12: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
13: Ha? Asa naman ka?
12: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
13: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
17: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: 90s, 80s, and now.
19: The home of real music.
18: 98.1
20: DT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Morita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Bisulay ako pala itong katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matego, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo ito nga? Pagumala ko pang hapla, sir. Tinghayahaya, please ko kayo ang pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste, og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-haplas og said liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpamhilod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun na yun.
10: Mabalit sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
11: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
12: Lami aon.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: Og karon Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Pucci, unsa man pud ni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa pod na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise dud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetes diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: Og kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: mga sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Are you ready for the hottest hits in the country?
5: From our OPM hits to international bangers.
4: The Philippines Top 20 Countdown.
5: Top 20 Countdown.
4: Only here on 98.1 BT Radio.
5: The Philippines Top 20 Countdown.
4: Every Saturday from 4 p.m. to 6 p.m. 4 p.m. to 6 p.m.
6: Right, hello mga ka-BT. Welcome back sa atong Top 20 Countdown. Kinsay misaka o kinsay ni baba, kinsay bag-ong nga ni sulod, o pinaka-importante, kinsa ang maghari sa number 1 spot karong si Manaha. From number 20 all the way to number 1, ato na i-countdown ang 20 songs na nagpabilin sa atong playlist o sa atong mga kasing-kasing. So volume up, relax and enjoy the music. Let the countdown begin.
7: Number 20.
6: And here we are, ato na sugdan ang countdown sa number 20 from one of the most recognizable bands in pop rock. Song number 20, The Man Who Can't Be Moved by The Script.

0: to a song number 19, Mundo by Four of Spades.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Vitron, subuk na!
3: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak, tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
2: Vitron, subuk na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na to sam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
2: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko binhawa ng pasadoktor. Mulala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya natabangan.
8: Ang akong pangita na masadagat yung kanuna ay mutong natulugan ko na bikil. Na mutong nga ibabaw may akong immune system tinang lugos ko binhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon gamit itong instrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotungaw.
7: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
2: Living Testimonies.
0: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275194, sa Talk and Text 0946-16-35495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
2: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
11: Sa Lactopuffy,
10: Lactopapi.
11: Lactopapi. Sa Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
15: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
14: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
15: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
14: Malunggay, paligon sa imong immune system,
15: Tubo, natural energy booster,
14: Ginger, panguntra sa inflammation,
15: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
14: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energized everyday,
15: tumar na
14: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
16: Number 18.
17: And now, number 18 is here. Kanang kanta nga makapahuna-huna nato sa mga what ifs sa kinabuhi. Song number 18, The One That Got Away by Katy Perry.

0: Wonder Getaway number 18. Pero atunang biyaan sa kanta ng mga What Ifs kay naapay daghang music nga atong madunggan.
1: Number 17.
0: At number 17, Pinoy music takes the spotlight once again. Song number 17, Rosas, Bayori Dope and Skostikli.

0: That was song number 17, Rosas by Yuri Dope and Skostakli. 4 songs down and 16 more to go.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: V-Tron, subok na!
3: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kadagabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kay dilimang guli siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong V-Tron syrup. Dayon, karon yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
2: V-Tron syrup, multivitamins plus iron.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Ang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended.
6: Sa mga eksperto.
7: Mabalik sa yung gut.
8: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
9: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
10: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
11: Ang kasing ala na to, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa Monchita?
12: Monching.
11: Oh, mamunching, munching, munching mo hangga? Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
12: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
11: Kasi ako nakapuyon, dahi ka?
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
12: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
12: Okay na.
11: O, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
12: Monching.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
2: Number 16.
0: Moving up to number 16. Here comes the Nateman and Lamave with the song Dominga at number 16.

0: was song number 14, Tahanan by El Mano.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
0: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Be strong. Subok na.
4: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat po sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, hindi siya kalabang.

0: Nakaw, nakapalit ni Bitron tablet. Duha ka semana, gikan paggamit na mo. Nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Bitron tablet.
1: Bitron, subuk na.
2: The product of RSD Trading.
3: Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga?
5: Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
6: Susas Lechon Manok and Lepo.
5: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
6: Susas Lechon Manok and Lepo.
5: Lamian na, barato pa.
6: Lamian na, barato pa.
5: Susas Lechon Manok and Lepo.
6: Siguradong magpangita ka.
5: Susas Lechon Manok and Lepo.
6: Tara na!

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
4: Number 11.
5: And now, before we enter the top 10, here's number 11. Isa Lang by Arthur Ngari.

0: was song number 10, Lifetime by Ben and Ben.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Kuya.
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
7: Sandal mo sana ang ulo mo sa
6: may OPM na rock.

0: was song number 2, Panaginip by Nicole.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Aksa nga lang na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka?
4: Oo, oh, kapuyon ko.
3: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Away na.
3: Ah, sige, salamat. Ito nga natin mo sa mama, ma'am. Monching?
4: Monching.
5: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso. Nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Health Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga social welfare and development office, o pinakadaol nga pasilidad. Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UG Access Project, o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. UG namugna sa pagkinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
6: Number 1.
0: And now, this is it. Your number 1 top song this week. Kalapastangan by Fito Karma.

GYPS 98.1 BTU Radio, 13 minutes now, 6 o'clock in the evening, and welcome to the Saturday Night Vibes. Glenn Limbaga while checking in till 7, till 9 p.m. tonight. It's weekend. Kumusta mong tanan diha mga nyor? Kumusta mong tanan diha mga nai? Kumusta mong tanan diha mga tay? Ay, magkalimot ha, atong text line is 0920-588-5969 o pwede po ninyo isend ang inyong mga greetings sa itong official page 98.1 BT Radio. Maguban-uban ta sa inyo adlawng Sabado. Ang kabugnaw sa hangin o ang kainit sa sabaw sa manok sa silingan. 614!

0: WPS 98.1 BT Radio 728 is our time right now. Hello and hi to Mom Berlin Daniel Lewis, and likewise to Mom Amelita. Shout out ni Linda Lorregas of the Mercy Law sa mga Pautan family. And also hi to DJ Roland Botoy and DJ Ron Santiago of sa iyong family. Dengan salamat pag tanaw sa Facebook Live dia Mom Amelita. And Christine Mano Palau, may gabi DJ. Shout out sa mga taga Kalbasa Ando sa Barangay Kabangkalan. Mayong adlaw sa Sabado ninyong talan diha. Also hi to Birds Parilla diya sa Barangay Dos. And Philly Monsolier. And hi also to Bami Evangeline Gio Parilla. And I always get a paminaw. And may gabi DJ, great ko. Happy birthday sa kumbada nga si Real Baflor. Nga nag-birthday karon si Grace Baflor dahil ni. Ikaw sanin mo, pre? Shout out to Rinan Latayada Sinjente. May gabi mo na idol. At oras, it is now 7:30. The Saturday Night Vibes. We'll be right back after this short break. So stay where you are.
1: 98.1 BT Radio.
2: Kuya, kliinom nasad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar o asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aanak, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganito't ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mau ba, kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat?

0: August. August 16, diyan sa may Daligdigan. Oh, na si DJ Elier. DJ Yours niya. And also, diyan po sa may Barangay Mulubulo, Tuburan, powered by John Merlite and Sounds. So, kitakis mo na mga lugar, ha? DJ Tech, na si DJ Yan Lato niya. And of course, DJ Ivan Inoy, ang gahi sa Global DJs Philippines. Mayang gabi mo niya, pre. And also, hi, diyan ni Mama Ana Moral, diyan po ni Kalintan. Eh, mayang gabi, sir. Advance at fiesta niya sa may Punta San Remigio, Cebu. Karong August 15 and 16. Yeah, start ko noong Novena karong aturang August 7 in honor of Patron San Roque. O, ampingo niya, huwag hapi advance sa fiesta ninyo niya. Murag ang August, mura na po noong tingsangge na po ni mga DJ. Tingsangge sa mga sound system owner. O, di po na ako ba na yung mga bookings.
1: 745 98.1 Radio
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Lami aon.

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Bong. 98.1 BG Radio.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID. Alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmagdus sulod sa hamubo nga panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmagdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
3: Visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single bed, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptop.

0: ug dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 ug sa atong hotline number 0961-5777-877. Ug pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130 ug sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382 ug pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawo na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
1: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya sa tunnel, wala naman kundi kanya niya pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
0: Living Testimonies.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Nakinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Bugas-bugas ug katul-katul
6: TTX 500 na
7: TTX 500
6: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul
7: TTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
8: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as crews affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
10: Ang kasing alam na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Oh, mamunching, munching imo angga.
11: Ah.
10: Yung mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
10: Kasi una kapuyon dai ka.
11: Oh, kapuyon ko.
10: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy capsule.
11: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
11: Okay na.
10: Oh, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
11: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM.
5: 98.1 FM.
12: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
13: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butiks.
14: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugang Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Laki naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo ito nga. Pag umano ko pang hapla, sir, tutin hayayak, please ko kayong paminaw sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Sa adlaw-adlaw na itong pagkinom ng PTX 500. Katamag kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkino og TTX 500. Ay na-recommend sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamay mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.

0: PTX 500 Radio.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik
2: sa mga butika. Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo-assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store giparagiya og ginuma ni Kun Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Ako si Gina Pardillo taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Then, nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak nakagipa-testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak baskog na kayo dali ra po siya patulogon kuya kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drops palihog pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
4: Vitron, subok na.
6: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutan sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Kuya, kainom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
8: Ha? Unsa di na anak kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, ganindot ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, atun ako.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng tinglahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
10: UN
3: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA

0: quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalik kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamaing adlaw kaninyong tanan, ug welcome na usab nining atong tulumanon karon, kini ang kasika sa panglawas. Kamusta? Hinautunda, maayo ang lawas na itong tanan.
3: Sana.
2: And of course, atong mga kaisunan dia karoon nga nag-angkon pa sa mga balatian. Na, mas maayo pa siguro nga mag-tumar na ka sa ato ang

mga Panyawan products gumikan kay kanisya ang makatabang sa atong mga kalawasan. Ang atuang said Panyawan Plus, said Panyawan Garlic, ang atuang said Kogon Herbal Capsule, apil panini kaning atong haplasig suon nga makatabang sa atuang mga pagpanakit sa atong kalawasan, ang said Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma, and of course kaning atong said Panyawan Coffee Mix, ang talagsaong klase sa kape nga tinuod gayud nga makatabang sa atuang mga kalawasan. Ang mga produktong herbal sa said marketing mga igalay igsuon na pamatud-an gayud nga dunay mga pagtabang sa lawas. Bawo kini ang mga hatag o pagtabang nga mamahimo kitang adunay mga ginatawag nato nga pagpaghimsog no sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw isuon gusto nimo nga matabangan ka sa atoang produkto at imali kanunay nga maayo kayo nga kanunayon gayud nato pag-inom o paghaplas o pagtumar ang mga produkto sa said marketing gumikan kay mao kini siya ang tinuod gayud nga makatabang sa atong mga kalawasan. O ayan sa mga kaisunan nato diha karon nga duna pay mga problema sa lawas susama pa nang ditan sa pag-angkon sa taas nga kolesterol sa kalawasan or cholesterol level. Kapalo ba kay galang isuon nga ang bad cholesterol or kini natawag nato nga LDL kung taas kini sa atong lawas posible nga magdaot kini sa atoang mga kalawasan. Aside niya na maghahantag pa kini og risko sa pag-angkon pa natong mga lain-laing pang mga klase sa mga problema sa kalawasan. Gumikan kay posible nining gubaon kining atong kidney, kining atong atay, ilabi na kining atong kasing-kasing. Posible po digalang igsoon nga makaangkon na hinoon kita sa ginatawag natong high blood pressure. Sa kamatang sa dakong problema sa mga Pinoy, gumikan kay sa atoang diet palang daan, mahiligon kita sa mga pagkaong mamantikaon. And delikado nga pinagi sa atong pagkahilig sa mga mamantikaong pagkaon, delikado kaayong makaangkon kita o pagtaas sa atoang cholesterol level sa lawas. Ang low density lipoprotein sa kamatang sa cholesterol nga diin hugaw kini, bugat o dali ra kini nga mutapot sa atong mga walls sa atong mga kasing-kasing. Hinundang nga mag-angkon ay noon kita problema sa atong blood pressure o baka mga igalag igsuon, posible po kini siya nga makasinati kita o ginatawag natong stroke. Munang delikado ang pagtaas sa bad cholesterol sa atong kalawasan. Kini atong lawas mga igalag igsuon, kinanglan mo yung kini o cholesterol po, no? Gumikan kay posible po nga pinaagi sa cholesterol mo kini mo mahimong natong energy. No, kay sunugon man kini sa atong lawas mo man akong good cholesterol lang makatabang kini nga mamahimo kini siya nga energy sa atong kalawasan. Apan, tungod po lagi sa atong diet, posible po nga magtaas ang atong ginatawag nga bad cholesterol. Kung nga ang atong bad cholesterol mo itaas kaayo, dako kay risgo nga makasinati na inuntag dinagko og mas seryoso nga mga balatian. Masigulahin na ang tanan ba? O na ginaingon mga higalag isuon, pay attention sa atong mga health. No? Mag-invest ata sa atong mga kagulong kalawasan. Ilabi na sa atong kahimsog. Kumikan kay importante gid kaayong matagaan atong pagtagad kining atong mga health. Kumikan kay delikado ang karong mga panahon na magakumpiyansa kita. Unang importante sa kaayong nga doon na kita'y said Panyawan Plus. Kining atong kapsula nga doon ay red label nga doon ay mangustin ug luyang dilaw ug panyawan. Kining Panyawan Capsule mga igsuon nga ginama sa said marketing ang napamatud-an nga doon ay pagtabang sa mga pagtangtang sa ginatawag natong bad cholesterol. Hilison kaniniya ug ipagawas normally no sa atong kalawasan pinagi sa atong pagkalibang ug usab sa atong pag-ihi. Unang importante kaayo mga igalag igsuon nga doon na kita kanunay nga ginainom nga said Panyawan Plus mangustin and luyang dilaw kay kini nga klase nga Panyawan Capsule sa said marketing napamatud-an kini siya nga dakog tabang sa atong mga kalawasan. Unang dili na kita magkakumpiyansa may pang magtumar kita sa said Panyawan Plus mangustin and luyang dilaw ginama ka na sa said marketing incorporated.

0: Hugset Celebrity Kajik Soap, Hugset Celebrity Beauty Soap, Kasika sa Panglawas, at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.